0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is Easy Hugo saying sa champion dishwasher. Easy
3: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Power.

Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: 8:09 ang oras sa buong kapuluan. May report muna tayo mula po sa Washington. Unang Pilipino-Congolese American na babae nagtapos sa West Point sa New York. Ang detalye mula sa Washington, D.C. mula kay Jojun Acol. Jojun, good morning!
3: Gumawa ng kasaysayan ang isang kadeteng may dugong Pinoy matapos siya magtapos sa prestigyosong United States Military Academy o West Point sa New York dito sa Estados Unidos. Isang malaking karangalan ang inuwi ni Second Lieutenant Mi Hope Clemente Ancolo matapos siyang maging pinakaunang babaeng Filipino-Congolese-American na nagtapos sa West Point sa New York nitong Mayo 23 ng taong kasalukuyan. Nabilang siya sa 798 kadete na nakapagtapos mula sa orihinal na 1,200 na nag-umpisa ng pagsasanay. Pansin-pansin din na 10 kaniting may dugong Filipino ang nagtapos ngayong taon, ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng USMA. Matapos ang 47 buwan ng matinding physical at academic training, nakuha niya ang kanyang Bachelor of Science degree in physics. Nakumplito rin niya ang 3 Norwegian marches, nakuha ang kanyang air assault qualification, naging football manager para sa Army Black Knights at pinamunuan ang physical fitness test ng kanyang buong regiment. Porma na siyang na-commission bilang second lieutenant sa United States Army sa ilalim ng aviation branch at nakatakdang sumilalim sa training sa Fort Rucker sa Alabama dito pa rin sa Amerika. Pinasalamatan niya ng lubos ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama bilang inspirasyon sa pagtatapos ng kanyang matinding military training. At iyan ang balita mula dito sa Washington, D.C., USA. Ako si Jojun Balareti Acol ng Radyo Natin 90.9 FM ang Nolan Summer. Nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide, Worldwide.
2: Galing! Pinay, ha? Isang buhay na manok naman ang nasagip mula sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos ang 12 araw na search and retrieval operations. Ang naturang manok na pinaniniwala ang pag-aari ng isa sa mga construction worker ay natrap sa bumagsak na 9-story building. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang na-detect na signs of life nitong mga nakalipas na araw na ikinabuhay ng pag-asa ng mga rescue team na may maisasalba pang survivor. Kaya sa ngayon, nananatili po sa 27 ang death toll sa nangyaring pag-uho habang nagpapatuloy pa rin ang search operation. Ano kaya yung manok na yon? Ano ha? Tinali o pang-adobo? Importante, nakaligtas ito sa pangguho ng naturang building. Huwag daw abusuhin, bagkus alagaan at protektahan ang ating kalikasan. Ay, dapat lang. Iisa lang naman ho ang ating mundo, kaya kinakailangan ang iba yung pag-iingat, ha? Pagtutulungan para maisalba ang ating mga gubat, ang ating mga bundok mula sa pagkasira. Lalong-lalo na dyan sa Negros Occidental. Samahan natin si Eli. Eli Benzal, larga na!
4: Larga na sa Negros Occidental. Isa sa pinakamalaking marine reserves sa Pilipinas, ang Sagay Marine Reserve na may lawak na 32,000 hectares at ito ay itinuturing na protected area. Kung nagsabog ng biyaya ang may kapal, isa na ang sagay sa sumalo nito dahil pinagpala ang lugar ng masaganang yamang dagat gaya ng hard, black, at soft coral reefs, mangroves, at seagrass beds. Katunayan, kilala ito sa pagkakaroon ng kapaki-pakinabang na industriya ng palaisdaan na nagsisilbing hanap buhay sa 31.6% ng populasyon nito. Ilan sa mga makikita nyo sa paglangoy at pagsisid sa ilalim ay ang giant clams, marine turtles, pearl oysters, nylon shells, blue crabs at marami pang iba. Gayunman, ang likas na yamang ito ay inabuso ng mga tao kung kaya't nasira ang maraming bahura ng korales. Buti na lang at muling naibalik sa tulong at pagsisikap ng lokal na pamahalaan. Fast forward tayo, taong 2006, kinilala ito bilang best ecotourism destination sa Western Visayas. At hindi kalayuan sa Sagay Marine Reserve ay ang Carbon Reef na may lawak na 200 ektaryang marine sanctuary at may hugis dila na sandbar. Taglay nito ang malinaw na tubig na angkop hindi lamang sa swimming, kundi patok din sa iba pang water sports activities tulad ng snorkeling, scuba diving at boating. Habang ideal naman sa sunbathing at picnic, ang buhangin, kapartner ng radyo natin Hinigaran, Hinobaan, Kabankalan, Sagay, San Carlos City at Sipalay Negros Occidental, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ella ni Bensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
2: Maraming salamat, Ella. Ay, teka muna ha. May reklamo yung mga teacher. Bakit daw sila ang pumapasan doon sa ibang mga gastusin sa Brigada Eskwela? Ayon po sa grupong ACO, Alliance of Concerned Teachers, 75% ng mga teacher gumagamit ng sarili nilang pera para daw sa paghahanda ng pagbubukas ng klase taon-taon. Kasama daw sa kanilang ginagastusan mula sa kanilang sariling pera, pagkukumpuni ng palikuran, bubong at pagpipintura ng silid-aralan. Eh kasi daw, kukonti ang mga nag-volunteer para sa maintenance at repair ng mga eskwelahan.
1: Radyo natin nationwide!
2: Alas 8:15.
5: Radyo natin nationwide!
6: Simply G, simpleng ganda!
5: Radyo natin nationwide!
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sensei G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
4: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use.
5: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sensei G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
4: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use.
5: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Hello, anak.
13: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: This is Easy Hugas Stain sa Champion Dishwashing.
16: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
17: Makikiraan.
18: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
12: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
19: Camcor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Camcor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
15: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
16: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
20: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
21: Radio.
0: radyo natin nationwide.
21: Nationwide. 8:22. Bad news. Nakaambang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes matapos ang big time rollback ngayong Linggo. Sa unang tatlong araw na trading sa Mean of Plot, Singapore, tinatayang tataas ng 4.60, 4 pesos at 60 sentimo kada litro ang kerosene. 4 pesos naman ang kada litro ng diesel. Samantala, inaasahan naman na matatapyasan muli ng 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang naturang price adjustment ay posible pang magbago depende sa magiging takbo ng nalalabing araw ng trading ngayong Linggong ito. Pero kanina po, kausap natin si Joyjon Acol at ang latest update niya, ang presyuhan ng Brent crude ay pumalo na sa nasa 95 plus. Ano ha? So medyo pababa, downward yung trend. Kaya lang, iba naman ho ang bagamat yun ay may impact, ang pinagmamasahan naman natin ay ang Means of Plot, Singapore. Adi, enjoy nyo muna ang weekend at next Tuesday pa naman magtataas o magkakaroon ng panibagong adjustment sa singil ng gasolina. Paanong maghanap ng ligtas na trabaho online? Yan po ang ating pinag-uusapan. Kaya ngayong araw nito, ang bibigyantiin ni Boss GM, matalinong pag-a-apply at pagpapalo-up. Yan po ang ating trabaho tips. Boss GM, good morning.
0: Radyo natin nationwide.
22: Trabaho tips.
23: Magandang umaga, Radyo natin nationwide. Sa nakaraang apat na araw, marami tayong napag-usapan tungkol sa ligtas at matalinong paghahanap ng trabaho online. At ngayong huling bahagi ng ating serye, pag-uusapan naman natin kung paano ba maging mas epektibo sa mismong pag-a-apply at pag-follow up, dahil hindi lang dami ng applications ang mahalaga. Kadalasan, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Kaya narito ang ilang simpleng tips. Number one, huwag basta send to all. Maraming job seekers ang iisang resume at iisang cover letter ang ipinapadala sa lahat ng kumpanya. Mas maganda kung iaangkop mo ang iyong application sa trabaho na ina-applyan mo. Basahin ang job description. Tignan kung anong skills at karanasan ang kanilang hinahanap. Pagkatapos, tiyakin na malinaw itong makikita sa iyong resume. Kapag nakita ng employer na pinaghandaan mo ang iyong application, mas tumataas ang posibilidad na ikaw ay mapansin. Number 2, basahin muli bago magsumite. Bago pindutin ang send, maglaan ng ilang minuto para suriin ang iyong application. Tama ba ang pangalan ng kumpanya? Wasto ba ang spelling at grammar? Kumpleto ba ang mga dokumento na hinihingi? Minsan, ang maliliit na pagkakamali ang dahilan kung bakit hindi natutuloy ang isang magandang opportunity. Number 3, magtala ng iyong mga aplikasyon. Kapag sabay-sabay ka na nag-a-apply sa iba't ibang kumpanya, madaling makalimutan kung saan ka na nakapag-submit. Makakatulong ang simpleng listahan or notebook kung saan nakatala ang pangalan ng kumpanya, posisyon, petsa ng application at status nito. Kapag may tumawag para sa interview, mas magiging handa ka na sagutin ang kanilang mga tanong. Number 4, mag-follow up ng propesyonal. Kung lumipas na ang ilang araw o linggo at wala ka pang natatanggap na update, maaari kang magpadala ng magalang na follow-up email or mensahe. Iwasan ang paulit-ulit na pagtawag or pagme-message. Ang layunin ng follow-up ay ipakita ang iyong interes sa posisyon habang nananatiling profesional at magalang. Mga kaibigan, tandaan natin na ang paghahanap ng trabaho ay isang proseso. May mga pagkakataon na agad tayong makakatanggap ng tawag. Subalit may mga pagkakataon din na kailangan nating maghintay ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Kaya huwag mawala ng loob kung mayroong mga application na hindi nasasagot or may mga interview na hindi nauuwi sa job offer. Ang mahalaga, sa bawat application, may natututunan tayong bago. At sa bawat karanasan, mas naghahanda tayo para sa tamang opportunity. At dyan nagtatapos ang ating serye ngayong linggo tungkol sa ligtas na paghahanap ng trabaho online. Nawa ay nakatulong sa inyo ang mga tips na ating tinalakay upang tayo ay mas maging maingat, mas matalino at mas handa sa ating job search journey. At dahil Sabado bukas, samahan niyo po ako sa ating Gladly Yours alas 2 ng hapon. It's a date! Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino. Happy weekend, everyone!
21: Thank you, GM! Sa linggo naman, huwag niyong kalimutan, Radyo Henyo, ha? Sa DCRH. Yan ay programa para sa mga matatalino, gustong matalino, maging matalino. Kasama natin si Dr. Robby Cristobal. Ha? Linggo po yan, alas 4. Dito po sa radyo natin at sa DCRH. Pahabol na balita lamang, itinuturing na makasaysayan ang kauna-unahang commercial shipment ng Pilipinas ng sariwang manggang Carabao patungong Toronto, Canada. Ang mahalagang hakbang na ito ay nagbukas ng daan para sa mas malawak na access sa mga dekalidad na tropical fruits ng Pilipinas sa buong North America. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang hakbang na ito ay bahagi ng isinusulong ng Marcos Administration na pagpapalawak ng export market. Bawasan ang pagdepende ng bansa sa tradisyonal na mga mamimili ng mga produktong agrikultural. Itinuturing din ni Secretary Laurel na isang breakthrough para sa isa sa pinakakilalang prutas na ini-export na ng bansa. Ito ang niya ang tamang panahon para matikman at makarating sa ibang lugar sa iba't ibang panig ng mundo ang mga produktong ipinagmamalaki ng Pilipinas. Ang nasabing shipment ay kasunod ng kauna-unahang pagluwas naman ng saliwang o sariwang Philippine Mango sa Roma noong nakaraang taon. Sabi ng iba, hindi, matagal na tayo nag-export ng mangga. Halimbawa, mangga ng Guimaras. Yung mangga ng Guimaras, actually, ang tanging mangga galing Pilipinas na tinatanggap sa Japan. Kasi nga po, napakahigpit ng quarantine protocols ng Japan. Pero, compliant po dyan ang Guimaras Mango. Oh, kita ho ninyo. Nakatikim ka na, Edmar, ng Guimaras Mango. Masarap. Masarap ba talaga? Actually, kasi sarap lang yan ng manggang kalabaw ng Sambales o ng manggang Cebu. Akala mo lang na masarap kasi bibihira kang makatikim. Kasi yung mga natitikman ho ninyo na iniluluwas dito sa Maynila, eh yun ho yung mga hindi na-export. In short, yun medyo reject. Kasi ho, ang laki ng demand ng mangga ng Guimaras papuntang Japan. Bakit ho tinatanggap ng Japan ang mangga ng Guimaras? Yun po dahil sa malinis po ito, wala po siyang chemical. Bakit wala siyang chemical? Dahil gumagamit po siya ng technology na kinapunalangaw. Ayun, ha? Kinapunalangaw yung produkto po ng gamma radiation. Ha? Matagal na po yung ini-implementa. Yung nga lang, bakit nga ba Guimaras lang ang nakikinabang dyan po sa sterile insect technique ka? Kasi dapat yan sa lahat ng mga island provinces, ginagamit na natin para maging export quality ang atin pong mga produkto. Kuya Angel po, si Angel Palmon, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Happy weekend! Oras sa buong kapuluan, alas 8:30.
7: Radyo natin nationwide!
8: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
9: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
10: Kasangga at kalusugan.
24: Coming up next.
10: Coming up next.
24: Coming up next.
25: Engimar Camonias.
26: Engimar Camonias.
25: Ating pakinggas, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
26: Engimar Camonias.
25: Kasangga at kalusugan.
26: Si kasanggang Engimar Camonias.
25: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
1: Nationwide. Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan,
3: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: serà Aguinyo Casanca Calusuga.
1: Casanca a Calusuga.
0: Ergi Marc Ammonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan. Good morning! Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents kong minamahal at talagang ang bilis ha, sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, June 2026, mga parents ko. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras, walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin, ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang, kumbaga bigyan ng oras, bigyan ng time. I-divide ang ating oras, ano po, mga parents kang minamahal, para naman mas marami po tayong magawa, ha, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct! Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Injimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung misyon natin sa buhay, eh matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po niyo ng produkto Kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at saka talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap ika nga ano?
3: Mark Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po, mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management, mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmula na yan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na, ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin, ano? At marami pong salamat sa inyo at good morning, ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha? Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, ha? Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan sa mga taga-Visayas region, sa mga taga-Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
5: Kasangga at Kalusugan, nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggang Jimar Camonias, laging busy. Maraming events na sabi nga ay kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan yung organizations natin, asosasyon, yan. Eh tayo po talaga ay isa po sa kasali po dyan, mga parents kong minamahal, ano? So katatapos lang po natin ng event natin sa Ugat, Lucena. Kaya yun po, tayo ay muling narito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Pahipahinga rin mga parents kong minamahal, ano? Ito pong ating pag-broadcast. Ito po ay isang uri po ng pamamahinga, pag-relax mga parents kong minamahal, ano? At magbigay ng mga impormasyon, may kaugnayan naman dito sa ating mga produkto na dapat ay tangkilikin po natin araw-araw, sapagkat ito po ay matagal na rin po, ha? Ilang taon na po tayo since 2011 hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin po ang ating produkto para po sa ating mga suki, sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kaya ang lubos po nating pasasalamat sa ating mga suki, yan po ay mula sa ating management ng Jemar Herbs Incorporated. Patuloy po nating pinaghuhusay ang mga naunang produkto at yun pong mga parating pang mga produkto natin. Yung pong mga produkto natin, mga parents kong minamahal, baka minsan mayroong baguhan pong nakikinig. Ano nga ba yung ating mga produkto? Yan po yung mga products na di kalidad at mabisa, at yan po ay paborito nitong ating mga parents, ha? Lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery. Ang produktong marami, yan pong produktong Marcafe, yan pong produktong Marchoco, yung ating Mark Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, Mark Juice. Then meron tayong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ano? Napakagandang vitamin C natin, sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan, hindi naman ordinaryong pagawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal, ano? So hindi lamang po yan ang ating produkto, meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal, ano? At yan po ay talaga namang naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga, sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po, sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal, ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So, maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong germ fighting action, ano? Yung pong gandang natural, guava with neem plant extract. Yung po bagang
kauri yan ng bayabas-bayabasan na nandyan sa ating parang. Kaya lamang siyempre ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon, ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at turmeric. Ano? Magandang klaseng mga sabon ito, ha? At mabilis sa merkado ito, nagkakaubusan po nito eh. Kaya yung isang sabon natin na green papaya, o ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no? Yung papaya with tawas in turmeric, talagang maganda po yung sabon mga kasangga, promise ha. Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong productive pang export. Pero hindi po nating ginawa na mag-export sapagkat unang-una po mga kasangga, inuna ko muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon na sariling atin. Dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung pong mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan. Ha? Mas mura ang paggagawa ng sabon dito sapagkat yung mga ating magagawa ay kumbagay nasa minimum wage, ano, yung ating mga tumatrabaho po nito mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa, ano.

0: kaya sa ating lahat, good morning. Nabanggit ko na ba ang mga produkto nating lahat? Kasanggang Arvin?
1: Correct!
0: So, yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin. Ha? Sila po ay talagang tunay na kumukonsumo nito sapagkat yung mga epektong maganda sa kanila ay naibabahagi po dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ano po? Kaya ang daming bumibili ng ating produkto lalo na nang magkaroon tayo ng papromo ha itong J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. At lagi po nating pakinggan yung ating programa. Tapos Kasanggang Arvin, pakilimitan nga ng plugging natin para doon sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
2: J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
3: Kasangga at kalusugan.
0: Sabi po ni Lelevet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo Kasanggang J-Mar. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Mar Cafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto kaya patuloy po akong bumibili at nang magkaroon kayo ng promo natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo. Ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet? Ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address. Ah. Di bale? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore. Alam ko'y tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure ha. Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yun, maraming salamat po, Nanay Lelebet ha. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo. At lagi namang ipiplay ni Kasanggang Arvin yung ating J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research at may paliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po yung magbabalik mga kasangga. At bigyan lang natin ng pagkakataon na ma-play yung ating mga patotoo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, paki-play nga ng ating mga bagong patotoo na iyong nakausap mula doon sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
4: Maraming salamat Kasanggang J-Mar Camonias. Mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating isang suki mula po dito sa Quezon Province kung saan po natulungan ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tara mga kasangga, alamin natin kung ano ito. Tatay, ano pong yung pangalan?
5: Ako si Ramiro Banyan. Ako mainam ng Magcafe 10 plus 1 brown rice coffee.
4: Ano naman po tatay ang dahilan kung bakit kumukonsumo kayo ng ating produktong Magcafe brown rice?
5: Kasi bawal kasi sa arang sugar ay nakita ko yung brown rice coffee na no sugar. Kaya sabi ko, tama-tama, ito may regal sa kape.
4: Okay po, tatay. Sige, tay. Magkwento lang po kayo.
5: Okay naman na normal ang sugar ko. Actually, 2 times ko ginagamit ang magkape sa isang magis sa hapon. Mula nang ako minam ng mga magkape, 5-in-1, gumadaan para lang ako kasi nag-normal lang ang aking sugar. Kaya kuminam na morning at saka afternoon.
4: At dito naman po sa Gumaka, tatay, saan po kayo nakakabili ng produkto ng ating Marcafe Brown Rice?
5: Sa Gumaka Lumber po ako nabili ng Marcafe. Misa sa Duri.
4: Sa mga Gumakenyo naman po at sa mga Karatig bayan natin na hindi pa kumukonsumo ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
5: Palagi ko yung marami nakakasubok din kasi misa na ubusan sila na stock eh. Yung mga katulad ko may mga sakit ng mga sugar. Ko na may endorser masang na namin ng Magcafe para maganda sa katawan kasi. Magaling po sa akin ang brown rice coffee ng Magcafe.
4: Ayan po mga kasangga, nakapanayan po natin si Tatay Ramiro Banyal ng Gumaka Quezon na natulungan at nakaranas po ng kaginhawaan ng katawan sa pamamagitan po ng mga herbal na sangkap nga po ng ating produktong Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. At mula po sa Gumaka Quezon, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
6: Nang kasangga at kalusugan.
2: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Kinadyot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
2: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Natinigandan. Ang dami ko pa yung mga patient diabetes pregnant. Supan ko na gamit sa EXL. Kat po kayo ang kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainun nga bitreden ako. Pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko, papaskul na akong perlawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Gino. Pagsuway mo sa EXL product ay ako kayo na itatabang. Nagumuhit mission ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Rani Oscuro, Nabo at Amarinso. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka cholesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana aking pakiramdam. Yun ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesol.
9: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approved therapeutic claims.
12: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtita nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Baligtas ato ang klase. Check attendance na ta. Natay tubagon diri nga pangutana, dok unsay kalainan sa hyperacidity og acid reflux. Ang hyperacidity ang primary mechanism ana niya. Ang hyperacidity is nagapagawas siya og sobra nga hydrochloric acid. Of course, kailangan nato og hydrochloric acid. Kaya ang hydrochloric acid makatabang na siya pag-activate sa enzyme sa ato ang tiyan kanang gitawag pepsin. Nga ang pepsin mao na siya ang mo galing, mo taddad, mo papino sa atong gikaon nga mga protina gikan sa karne, isda, itlog, gatas, beans, etc. So without enough acid, insakto nga acid ang ato ang protein digestion mahimong luya mao na maghangin-hangin atong tiyan unya magbutod atong tiyan, bugat ang ato ang mga tiyan, ilhanan na siya nga wala tay insakto nga mga enzyme og hydrochloric acid. Daghan pa kayo function si hydrochloric acid gikan sa pagtabang sa itong lawas nga makaabsorb ta sa mga importante nga mga sustansya, gikan sa mga pagpatay pod sa mga makadaot nga mga mikrobyo, mga germs. Unya si hydrochloric acid makatabang pod sa paghatag og signal nga ang imuhang pagkaon mo move siya properly. Anayin saktong proseso. Sumuhatag siya sa digestive system. Unya, mutabang po siya sa pag-maintain sa proper stomach environment. Magisguta og acid-acid, especially hydrochloric acid, the best yan. Gikinahanglan na sa tuang lawas. Ang problema lang, kung dili mabalance, kung di takabalo mo regulate mo, manage ani, o kung masubra na ang iyahang pagpagawas ni ini. So, ang acid reflux mga pinaga, ang hydrochloric acid migawas gikan sa atoang tiyan or sa atoang estomago or stomach paingon dito sa atoang tutunlan. Ang hinungdan is ang pultahan or ang protective boundaries between your stomach and food breakdown. Ang imuha nang gigaling dito sa imong tiyan, mubalik pagyo dito ang acid, hydrochloric acid paingon dito sa imong tutunlan. Kaya ang pultahan lagi medyo naluya, medyo naharos. So, daghan na siyang possible hinungdan. Possible na siya'y depekto sa structure dito, sa pultahan mismo, simuhang kutukuto. Pwede po na pressure lang, physical pressure, tungod ba sa katambok, tungod ba kay buntis, tungod ba kay naay gastroparesis, kanang na-delayed ang pag-empty sa pagkaon diha si muhang stomach. Ano man, tungod kay ang muscle activity si muhang stomach nimo hinay. So muna nagka-tapunok dito. So usas makapahinay anak, kanang sigsima-sima. Kada taod-taod, dala, sima-sima, kitag biskit, sima, kitag pan, sima, kitag kaon dito, hala, sige, sima-sima, pinangga. So ma-overfill, masubrahan og butang dito. So maluya na siya, mauna ma-override nila ang valvula. Tungod sa kapuno, ang taklob, ang pultahan, naabli. Tungod sa pressure ani pod mga pinanga na-override. Basig kulag tulog, walay exercise, mauna luya ang muscle activity. Kana mura siya nagkumot-kumot ba, kaya para iyang maggaling unta, hinay. Kay kisa may di mo hinay nga, kada taod-taod si maman, kita daw, kada taod-taod tagaan tagbugat nga trabaho. O bisa ginagmay na nga trabaho pero walay hunong. The same sa tong tiyan. Naay insakto yun nga oras tingkaon. Dili sa ng panahon, butangan ni muna kung dili. Panahon sa tingkaon, litur na butangi. So balik ta sa kalainan sa hyperacidity o sa acid reflux. Ang hyperacidity ang nagasakit kanibitaong ang imuhang dapit sa gusok, tunga si mong kutukuto, ilawang si mong gusok ng area, mauna siya nag-bloated o nag-hapdos. Sa acid reflux, ang kahapdos o ang murag sakit-sakit, maabot na dris dughan. Pag maabot na sa dughan, nag-heartburn or chest burning, nausahay ang imuhang baba, dila, tutunlan, murag aslom, but pasabot ang acid na kagawas na. That's reflux. Kagawas na, gikan si muhang kuto-kuto. Pabalik siya dito si muhang tutunlan. Ang kalainan pud sa hyperacidity lang kung panahon nga medyo gutumon ka mo sakit ang imuhang kuto-kuto. Mo-action siya kasakit. Whereas sa acid reflux, lain ang imuhang paminaw sa panahon nga maghigda ka o niya, medyo busog ka. Or labi na, gigan ka nagkaon, higda-higda ka, diha gyud sagad ang acid reflux mga pinanga. Labi na kung medyo nihigda pa gyud ka nga hayad gyud, tihaya gyud. So wala na itabang sa gravity. Dali na lang mo gawas sa imuhang baba tutunlan ang acid sa imong tiyan. Whereas kung nakalingkod ka arang-arang, mo na nga kumahimo kung nakay acid reflux, ayaw gyud og higda nga busog, ayaw lingkod humagkaon kung dili, o pag humagkaon lihok-lihok, lakaw-lakaw para dali magaling ang pagkaon. Kung gina acid reflux ka, unya expose ka, di ka nagapanigarilyo ha, pero expose ka sa mga aso sa sigarilyo, mga nicotine, even sa mga vape, no, naman ay mga nicotine gihapon. Pero naay mga vape nga nagclaim nga nicotine free, wala kuno sila yung nicotine, pero based sa health organizations studies, nakita nila ang mga trace amounts of nicotine gihapon sa mga product nga nag-claim nga walay nicotine. Mauna ibantayanan na to. Pag nakay acid reflux o niyang imong environment, daghan nagapanigirilyo, o ikaw ba ron nagapanigirilyo ka, iwasi ang asogyod sa sigarilyo. Kaya ang nicotine na niya, mupaluag ni siya, mupahinay, mupaluag, or slacken sa imuhang valve muscle. Katulad yung nagsampong dito si mong kuto-kuto nga ang acid, hydrochloric acid, di mo balik dito si muhang tutunlan. Kung nag-acid reflux yung ka, itong hinumduman ha, ang acid reflux, pag may bawaan ni mo nga acid reflux na ni, dili ni hyperacidity, kay kung ang sakit, hapdos, init, medyo ang imuhang baba, medyo nag-aslom, acid reflux na yan. Pero kuto-kuto lang, kutob, ang kahapdos, diri ilawom si muhang mga gusok na to, ribs na to, hyperacidity lang na siya. Kung nag-acid reflux na gyud, iwasin na gyud muna ang mga kape. Labi na yung mga kape, mga pinanga, imong obserbaran unsa mga klaseng mga kape nga makapa-aslom si mong kuto-kuto, makapasakit si mong dughan. Wala tayo igong time para nga maisgutan, makover na to. Ang ubang mga pagkaon, mga drinks nga bawal or i-adjust muna sa mga naay acid reflux o mga hyperacidity. Nalantay very important nga point nga dapat masabtan ni siya para malayo ta sa pagmahay unya. Malayo ta nga dili ta magka-cancer diri sa tuang tungol. Dili ta magka-cancer diha sa baba sa tuang estomago or ubos nga bahin sa tubo sa tuang mga esophagus. Sa di pa nato isgutan ka ng mga cancer-cancer, hinumdumigyod unsa ang mga components sa acid reflux. O dili lang sa acid reflux di ay, kanag yung migawas pagbalik, gikan si muhang istomago, paingon si muhang tutunlan. Dili ra manggud na siya, hydrochloric acid. Naapod diha ang pepsin, kini ang bantayi. Kay kun ang stomach acid o ang pepsin, magsabay man na sila sa reflux. Kining acid o ang pepsin, mutapot na siya, muattach na siya sa tuang tutunlan o sa tuang mga esophageal tissues na to. Unya, i-digest gina nila, i-damage nila, kana nga mga delicate, huyang or humok nga mga cellula diha, nga mukos na siya o pagpanghubag. Chronic inflammation and irritation. Unya, over time, mupa-increase na siya sa risgo nga ma-develop na siya paingon sa certain cancers. Kaya nga no, based sa research mga pinanga, panahon nga ma-expose ni siya sa dugay-dugay nga panahon, taas-taas nga panahon, ang atong mga tutunlan, ang atong mga esophagus, atong food pipes, ma-expose siya aning pepsin og acid, mo-trigger ni siya og usa ka defensive cellular mutation. Kanang gitawag Barrett's esophagus. So ang question, ngano man nga mo-trigger siya og cellular mutation? Mausab ang kondisyon sa imong selula. Nganuman, kay proteksyon na siya. Resulta na siya nga imong lawas. Iyang giproteksyonan gikan sa acidic environment. Ang normal nga lining sa esophagus mumutate siya paingon sa iyang giresemble, iyang sundugon ang ligon o gahi-gahi nga lining sa ato ang tinai. Para dili siya mag-bleeding dito, dili siya mag-badaot o dali-dali, mauna nga giusab sa tong lawas. Imbis nga humok ang ato ang mga tutunlan, humok kaniya tong lining sa tong esophagus, gihimo na hinuon niya nga gahion sama sa tinai. Pero kini nga kondisyon mga pinangga, gi-recognize ni siya as pre-cancerous condition. Pag mugahi na na imong mga lining da si muhang tutunlan, labi na si muhang tungol dapit, mupaingunay na sa pagka-cancer. Adenocarcinoma. Over time, kining mga mutated nga mga cells, na usab nga mga cellula dito, ma-develop na siya o dysplasia. Dysplasia means abnormal nga pagka-usab. Nga mo, adto na siya into a cancer form or seryoso na siya nga kondisyon, kanang gitawag esophageal adenocarcinoma. So ang mutation, mapugos di ay usab ang ato ang lawas para i-adjust niya according sa lifestyle, according sa habit, according sa kondisyon nga wala giusab.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
7: I am EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
8: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: O sa manay hinungdan nga nung nagka-acid reflux, dako mang hinungdan. Lifestyle nga kondisyon. Kayog kaon ani, insaktong tulog unta dapat, dili unta magdali og kaon, dili matulog human og kaon, dili muhigda, I mean, magkaon. Daghan sa mga Pilipino nakabaton og cancer, diha silang tungol, diha silang mga lower part sa ilahang food pipe, esophagus, tungod aning acid reflux lang. Mao na bantayan nato ha ang kanang acid reflux dili na sayon. Mao na nga tun-ig yod ang unsa ang health principle. Sagad yod matulog busog tungod kay stress kayo sa yung trabaho tibuk adlaw usahay wala kapamahaw kay dugay na katulog nagdali-dali sa trabaho dito na mukaon sa udto unya kay naman ay boomerang effect. Pag-abot sa gabi, ana, ang uban ana mag-stress eating, emotional eating. Sayang ka-stress, sayahang mga kakulag tulog, hormonal changes, mamawi na siya kaon pagkagabi. Mauna po na nga, way gana ikaon sa pamahaw. Mauna magka, hyperacidic, labi na, acid reflux, kay natulog nga busog. E na may stress eating, emotional eating. Mamawi na lang ba? Mauna lang ito iyang stress reliever ang nakakaon siya lamian nga mapagkaon panahon ni uli siya sa iyang balay. So, pag ma-stress gani, ayaw tulog busog. Inom na lang og fresh juice diya, then tulog. Basta kapoy kagikas trabaho. Then mamawi kag insaktong dagang kaon, lami nga mapagkaon, sa buntag na. Pag matani mo, ah, lami na kayo mong kondisyon sa kuto-kuto kay wa man ka na ito nga busog. Inom mo mag-fresh juice. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kapoy ba pirmi ang lawas? Dali ba ta ma-stress? Kulang ba ta og tulog? Kanunay ba nga bloated? Walay gana? Dali ka po yun. Atong hinumduman nga ang modern lifestyle pressure mahimong makaapekto sa digestion, energy, immunity, og overall body balance. Maayo na lang kay adunay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka food supplement nga puno sa antioxidants, flavonoids, polyphenols, chalcones, vitamin B complex og vitamin C. Kini nga mga compounds mo tabang pagsuporta sa energy and vitality, immune defense, stress recovery, digestive wellness, adlaw-adlaw nga resistensya sa lawas. Ang lawas nato kada adlaw exposed ta sa stress, kulang og tulog, processed foods, pollution og kakapoy. Mao nga importante ang proper nutrition og wellness support. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Helping support your body naturally every day. Kung naigibati pinangga, buntag o duhapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa hantod duha kapsula kada inom. Kung anay gibati, pwede before matulog, isa hantod duha kapsula. Pwede po tulo kapsula before matulog. Ang nakanindot manggod mga pinangga, kung natin mga wellness support, mga supplement nga makatabang sa tuwang lawas, sa tuwang dugo, sa tuwang kidney, sa tuwang atay, sa tong kasing-kasing while natulog ta, para mas mahimong effective ang cleansing, ang pag-repair, ang pag-reset sa tong mga lawas, dapat naadyutay mga supplement before matulog. O atong ginarecommend usa ni ana is ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay, sa atong second segment mga pinaga sa tuang health tips karon. Unsa man ka importante ang paghatag og validation sa imuhang asawa or sa imong bana. Nganong mo validate man gyud ta? Unsa ka importante ang validation? Daghan sa mga kaminyoon nga panag-away dili lang tungod sa kwarta, mga trabahoon, mga schedule or mga mistake. Sagad po di ay sa mga problema na apay mga deeper issue. Sama sa wa ako manggod masabti, wala ako ginapaminawan, wala ako gina-appreciate. Oh, that is why validation is very important in marriage. Now, in other words, ang validation, nagpasabot nga tabangan nimo ang imuhang asawa o ang imong bana nga madungog pod ang ilahang mga mulo. Masabdan sila, marespetuhan sila, o ma-feel nila nga emotionally importante sila. Ang validation ha, tabangan nimo nga matagaan og respeto, ma-feel sa imong asawa or bana nga nasabtan sila. Ang validation, wala na nagpasabot nga pirmi nga magsinabtanay mo, mag-agree mo sa tanang butang. Dili na siya ingana ang validation. Ang validation po, dili po na nagpasabot nga aprobahan ang mali pod. Perminti na lang aprobahan ni mo o yunan ang iyahang mali nga behavior. Ang validation, wala po na siya nagpasabot pirmi nga ang imong opinion, dili na lang giyod paminawon. Sometimes ang validation simply means I understand, saying I understand why you feel that way. Kanang nasabtan ni mo siya, pero usahay kung mali gyud siya, humana ka ni sabot niya, pero imo siyang pasabton, istoryahan nga naagihapoy respeto o niya giconsider nimo ang pagkaimportante po sa imong emosyon, sa imuhang asawa or bana. Imo siyang nadungog, pero it doesn't mean nga nadungog nimo siya nga dili na po nimo siya tambagan. But pasabot, i-practice na to kung naamoy disagreement, naamoy problema sa magtiayon. Ayaw sultihi ang imong kapares nga moingon ka, overreacting kay ka. That's non-validating response. Ang validating response is ang ato ang pagstorya, bisag mo disagree ta, pero ang ato ang ipanguna nga pagstorya, nakasabot ko sa imuha nga nung na-upset ka, nasuko ko, kasabot ko ana. Mao na siya'y validating response. Pinaka-healthy na siya sa communication. Importante na siya para maging stronger ang kaminyoon o ang relasyon. Kasi pag gina-practice na to na siya, daghan pa man kayo mga example ha, pero wala tayo igong time. Pag namanggutan ni ini, nag-validate ta, mo-build ni siya emotional safety. Ang emotional safety, mao ni siya ang mga tao nga mo, bati sila og safe ang ilahang pagbati. But pasabot nga mas maabli or mo open sila ang imong asawa o imong bana, mas open sila sa imuha, sa atoa, honestly, more honestly. Diha ang pagpamakak, diha ang mga third party, diha ang mga mahimo nga mga magtago-tago, basta dili emotionally safe ang imuhang kapares sa imuha. Emotionally safe but pasabot or safety but pasabot nga naikahadlok ba kay basig masuko ka, naikahadlok basig mahimo uning away. This is emotional wisdom.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsa vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's
3: El Makabuhay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin taga-sabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Kind and understanding words can bring healing inside a home. Ang pagkamaayo o ang pagsinabtanay ng mga pulong mudala ni siya og kaayuhan sulod sa panimalay. Ang Proverbs 16 verse 24 usbon ato, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Ang maayo nga mga pulong sama ni siya sa sudlanan sa dugos, honeycomb. Lamin ni siya kaunon pinangga, wax mango ni siya, naadi ang dugos niya nakabutang nga ingon ni ana pod ang mga tamis nga mga pulong. Tamis ni siya kalag. At the same time, makapalig-on sa atong mga kabukogan. Unya ang siyensya bihan ang sulti, paglig-on ang imong bukog, taas ang imong kinabuhi. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, Abby. It's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Ray Melito Oy.
0: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Your favorite music and good company on The Music Companion.
8: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
9: Aya! Hi!

0: graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
2: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
5: Ang sarap ng natural.
4: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
6: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng Mixed and Herbal Coffee.
7: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo Mixed and Herbal Coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
8: Prueba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
9: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
10: No approved therapeutic claims.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wag ko gimo, ako lagi buhat, tikuha ko cotton buds. Unya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Unya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha, dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipa, hidhid sa iyang nipon, nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
12: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga buka.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatunan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
19: Joey, na-miss ka!
5: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Pinakabahan nga ako eh.
19: Halika nga dito. Tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
5: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
19: Oh, bibisita ka na?
5: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
4: Mark Cafe 5-in-1+1.
11: Ang sarap ng natural.
4: Now available in groceries
11: and drugstores near you.
15: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.
8: You're listening to 103.9 Radio Nating Naval.
9: Ayah! Hi!

0: ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Alalang, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong at doon ay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
7: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko mo hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with magusin lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
8: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural!
1: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siyang side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suwayin ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Your favorite music and good company on the Music Companion.
6: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
7: Ayah! Hi!

0: Shopping na Jot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tan-aw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc. Prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Tumweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approve therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pod nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw manghaplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
16: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
17: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
19: Zed Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
22: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
23: Ako po si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makakayat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Tumweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approve therapeutic claims.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
17: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: The best.

0: to 103.9 Radio Nating Naval.
1: Hiya!

0: mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Pruweba sa kaibig-tibo ng iSolution ng Dok Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, ngalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
11: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
10: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
11: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
10: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
12: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
13: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-take ko saan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po saan ka na nga akong dibatiyag. Sulod saan tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung initungod saan X makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karun na pasalamat ko kinag- balik ng kanangang kong lawa. Salamat. Salamat pa ko kayo mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na sir.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlaon masakit, Jul, kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Okay, Rani Oscuro, nabuha ka marina, sir. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig. At saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman, gumana ang aking pakiramdam. Ito si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesol.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay!
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda

0: Mundo Alternativo.
1: Kaibigan, nakakaramdam ka ba, nangangasim yung iyong bituka o diba dito patungo sa iyong lalamunan at nakakadisturbo ito sa

0: Naranas ba kayo na pagkatapos niyong kumain ay parang may nasusunog sa iyong dibdib? O di ba kaya naman madalas sumasakit ang iyong tiyan, nakakaramdam ng kabag, pagsusuka o hindi komportable ang pakiramdam? Kadalasan ay iniisip natin na simpleng gutom o kabag lamang ito. Ngunit kung minsan ay maaari itong sinyalis ng gastritis o heartburn. Kaya sa ating programa ngayon ay ating pag-usapan kung ano ang gastritis, ano ang koneksyon nito sa heartburn, ang mga sintomas nito at ano-ano ang mga natural na pamamaraan na maaaring makatulong upang maiwasan natin ang mga ito. Kaya manatili po kayong nakatutok dahil marami tayong mahalagang kalaman na matutunan. Well, sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod na Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
1: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe na kasulat at mababasa ito sa balasahin. Mateo talata, Kapitulo 18, Versikulo 3. Tandaan ninyo, maliban kung kayo'y magbalik loob at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa balasahin. Mateo talata, Kapitulo 18, Versikulo 3. At marapat na isabuhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc!

0: nararamdaman.
1: Well, kaibigan, kumusta ho sa lahat to nating mga masusugid na mga taga-subaybay?
0: Baka dawing kanto.
1: Dito na naman tayo sa ibang edisyon sa ating programa, ating pinag-uusapan ngayon. Ito yung gastritis, ang pamamaga o iritasyon ng lining o pangloob na sapin ng ating tiyan, kaibigan.
2: Dok Alternatibo.
1: Maaaring sanhi ito ng mga hindi regular na pagkain, madalas na pagpapalipas ng gutom at labis na pag-inom ng mga synthetic na kape. Pagkain ng mga maanghang at maasim na pagkain at gayon na rin itong bisyo ng paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Nakikita rin dito ito yung stress. Madalas na paggamit ng mga pain reliever tulad ng aspirin, ibuprofen, mga kababayan.
2: Dok Alternatibo.
1: Kapag napababayaan ito ay maaaring masugatan ang lining ng ating tiyan at lumala ang kondisyon. Well, ikaw kaibigan, nakakaramdam ka ba ng nasabing karamdaman dahil meron itong mga tatawag nating sintomas na ating babantayan kaibigan? Yung pananakit ng itaas ng bahagi ng ating tiyan? O diba hapdi o kirot sa tiyan? At may kasamang kabag. Madaling mabusog kapag kumakain na agad at dito'y nakakaramdam ng pagduduwal. Ang kawalang ganang pagkain at pagsusuka. Kapag nakakaramdam kayo ng ganong sitwasyon, yan yung tinatawag nating gastritis.
2: Dok Alternatibo.
1: Ano na naman ito yung tinatawag nating heartburn? Ah? Ito'y maraming tao ang akala kapag may hapdi sa dibdib ay sakit na agad sa puso, mga kababayan. Ngunit ang heartburn ay iba. Ang heartburn ay pakiramdam mo init na may parang nasusunog na sensasyon sa dibdib dahil sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan patungo sa esophagus o daanan ng pagkain, kaibigan.
2: Dok Alternatibo.
1: Well, kung nararamdaman mo, meron siyang tinatawag nating mga sintomas. Ang mga sintomas nito ay hapdi o init sa dibdib, mga kapanalig. Yung maasim na

0: pinsa ng sa bibig ang pag-akyat ng asido sa lalamunan. Madalas ito ng pagdighay, lumalala kapag agad huminga pagkatapos kumain. Kapag humiga ka pagkatapos kumain, nakakaramdam ka ng ganong sitwasyon. Well, ano yung koneksyon ng gastritis at heartburn, mga kaibigan? Kapag may gastritis, maaaring dumami ang asidong ginawa ng tiyan. Kapag sobra ang asido, maaari itong umakyat sa esophagus at magdudulot ng heartburn. Kaya bagamat magkaiba ang gastritis at heartburn, may kaugnayan sila sa isa't isa dahil pareho silang may kinalaman sa asido sa tiyan. Kapag hindi maagapan ang gastritis, ay maaaring madalas ding mararanasan yung heartburn. Kaya sa ganun na pamamaraan, merong alituntunin na ating ibinabahagi na makakatulong sa ganito na sitwasyon, kaibigan.
1: Yo, alternatibo!
0: Mga natural na paraan na makakasuporta, mga kaibigan. Una, ang kumain tayo sa tamang oras. Iwasan ang pagpapalipas ng gutom, mga kapanalig.
1: Yo, alternatibo!
0: Mas mabuti regular na oras ng pagkain upang hindi mairita ang tiyan. Pangalawa, kaukunti. Kumain ng kaukunti, ngunit madalas para ikanga.
1: Yo, alternatibo!
0: Mas mabuting paunti-unting pagkain kaysa sobrang dami ng kainan. Pangatlo, iwasan ang pagkain na nakakairita ng tiyan.
1: Yo, alternatibo!
0: Tulad ng mamaanghang na pagkain, mamantikaing pagkain at sobrang inom ng synthetic na kape. Sobrang pag-inom ng cola, ito yung soft drinks at yung alak. Kailangan nating ikukundina kapag nakakaramdam tayo ng ganitong sitwasyon. Pang-apat, ang sapat na pag-inom. Uminom ng sapat na tubig. Makakatulong ito ng maayos sa pagpagana ng katawan sa pagtunaw ng pagkain. Mas maigi, lagyan mo ng pulvic mineral, malaki hong makasuporta sa nasabing karamdaman. Ikalima, mawasan yung stress dahil malaking koneksyon ito yung stress na magpapalala ng gastritis sa usapin ho ng cortisol hormones. Makakatulong ang paglakad-lakad, pag-ehersisyo at pagdarasal, mga kaibigan. Sapat na pahinga at uminom tayo ng mixed and herbal coffee with activated charcoal. Malaking maitutulong yan.
1: Yo, alternatibo!
0: Sabayan mo yan ng pag-inom ng ating Doc F activated charcoal na kung saan ka nga available po yan sa ating mga branches.
1: Yo, alternatibo!
0: At huwag humiga agad pagkatapos kumain, mga kababayan. Maghintay ng 2 hanggang 3 oras bago humiga, matulog ng sapat dahil ang sapat na tulog makakatulong ito sa paghilom ng katawan at pagbabawas ng stress. Kailangan natin yan para maging healthy ho tayo, kaya isa ho nating membro ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema.
1: Yo, alternatibo!
0: Habang malugod niyang sinunod yung mga alituntunin na ibinabahagi dito sa ating programa, kinumplito yung formula, pakinggan natin yung buong salaysay ng kanyang testimonya.
1: Yo, alternatibo!
2: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Ako po ay si Mila Harlega, 78 years old, taga Silang, Cavite. Ako ay nanghihina, no? Nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal.
2: Mm-hmm.
3: At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan.
2: Mm-hmm.
3: Now, so ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternatibo sa mga friends. parents ko.
4: Yes,
3: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon ang ano ko sabi ko tumawag ako muna sa hospital kasi ang masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo.
4: Uh-huh.
3: Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman ulit na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13.
4: Mm-hmm.
3: Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag cleansing.
4: Mm-hmm.
3: Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako.
4: Mm-hmm.
3: Ako sabi ko marako. Mm-hmm. So yun, mga kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng Doc Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
1: Doc Alternativo.
5: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
7: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, sa Noval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Noval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, sa Catbalogan Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok Dos, Barangay Canlapuas.
5: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.
9: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na mag-maintenance medication pa sa sentensya synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na magkausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
1: Doc Alternativo! Doc Alternativo!
2: Naundang na ang maintenance tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
4: Di na sa nino, di gan ba eh synthetic gid na. Then once na ko nakatry ko sa kanong mga capsule sa before jud aning kaning uban nga mga product capsule jud akong natry dayon. So far, so good. Undang ko synthetic dayon karon. O inom-inom na ako ko ani sa akong pag undergan kong kuan, kanang cleansing, maayog yun ba yan? Maayog yun din. Wala lang dito natiwas kay, kanang trabaho po ba?
10: Pero ang imo synthetic maintenance, naputol doon
4: ng wala. Ay, naputol doon ang synthetic. Dayon, gaan yun. Dayon, makagwapa po.
10: Wow.
4: Makakabong sa edad. Ako kay kababuhan, kay makalikay yun ka sa, once nga nitry yun ka sa mga herbal, dayon, safety ang ato ang kidney.
10: Okay.
4: O, dayon, ang synthetic yun, isang pa o mga medical, kung historia na yun sila tinuod, makadaot yun. O, niya, katungkupan na wala ka try-try, yun mo kay probably antistig yun. O sa mga wala antistig sa cleansing, o sa vitamin C, pwede mo mong tanan dali sa ato ang sa itong branch, sa asa-asa mo na kuyo, na amatay mga branches din. Pwede mo ma-inquire anak ka. Dako yun kay kausaban bahin sa ato ang health yun. O labi na karon mga sanin, vaccine, murag. Dili na po, isa na po siya nga ning sagang daan sa ato alin. Plus madugangan pag yun. O da yun. Kana yun, isa yun nga nakatabang sa ako lang yun kay sa akong health. Grabe po na ako kahago. Hago yun kay ako. Dapat stress yun kay ako no. Pero kaya rin yun. Kung sekreto mga yung ano lang.
10: Okay.
4: Simple na tayo pero dako kay talaga.
10: Oh, good.
4: Ako si Marilyn Ibanez, taga Clarín, Misamis Occidental, 45 years old.
11: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
12: No approve therapeutic claims.
13: Sa panahon ngayon dumadam.
0: Well, patuloy tayo sa ating pinag-uusapan ho sa ating mga lechoners o dyan, mga kapanaling.
13: Baka dawing kanto lang.
0: Dito tayo sa gastritis o matatawag natin yung ulcer. Ang tawag nilang iba ito eh. At saka yung heartburn. Ha? Ito yung isang malalang problema kapag hindi ho natin mabibigyan ng importansya na tulungan. Ha? Well, kung sa tingin nyo agad na habang lumulubha yung at paulit-ulit yung pananakit ng tiyan,
14: mula sa kalikasan,
0: nagsusuka na ng dugo at maitim ang dumi, nahirapang lumunok, bigla ang pumayata. Walang malinaw na dahilan, huwag natin yang babaliwalain. Mas better na yung mga sintomas na paulit-ulit nararanasan, kailangan ho na bisitahin na natin yung ating mga doktor.
1: Doc Alternativo.
0: Di ba personal ninyong bibisitahin yung ating mga branches para ikang ma-assess ho yan at para hindi na po lalala. Dumalo ho kayo sa mga libreng konsultasyon araw-araw ho yan sa ating mga branches ng Doc Alternativo. At lahukan po natin yung ating herbal and holistic seminar kung saan ginagawa ho yan tagabuan at samot-saring mga usapin para sa ikabubuti ng ating malusog na pangangatawan. Yan po yung ating apila sa ating mga kamanaling ngayon na nakaantabay dito sa ating programa. At huwag kong kaligtaan na subukan yung mga formula na dapat ho nating mabibigyan ng tumpak na solusyon. Isa na yan, yung pag-inom ng ating Doc F. Sarasara o yung ating corn coffee kung saan napakainam po na makakasuporta ito sa ganito na sitwasyon.
1: Doc Alternativo!
0: Yung pag-inom ng ating mixed and herbal coffee with activated charcoal at saka yung Doc F. Mixed and coffee with tanglad at yung ating Doc F. Turmeric powder.
1: Doc Alternativo!
0: Yan po yung mga eksklusibong na inyong mabibigyan agad ng agarang solusyon kapag sinunod nyo.
1: Doc Alternativo!
0: Yung mga alituntunin, mga kababayan. Dahil yung gastritis at heartburn ay karaniwang suliranin. Ngunit hindi dapat ipagsawalang bahala, kaibigan. Sa pamagitan ng tamang pagkain, mga kababayan, pag-iwas sa mga pagkain na kakairita ng tiyan, sapat na pag-inom ng tubig na may pulvic minerals, at maayos ng pamamahala ng stress, malaking maitutulong upang mabawasan ang sintomas. Tandaan natin ang mga natural na pamamaraan na ay makakatulong sa pagginhawa ng pakiramdam, ngunit malala na ang kondisyon, mahalagang kumonsulta tayo sa doktor upang mabibigyan na tayo ng tamang lunas o di ba kaya personal nating bibisitahin yung ating mga branches ng Doc Alternativo para ikay matulungan. Dahil yung malusog na tiyan ay pundasyon ng isang malusog na katawan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo.
15: Kaya kung saan-saan tayo nagpapagamo.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw. Hanggang sa muli ng ating programang pangkalusugan. Ganitong oras, ganitong himpilan.
15: Sana no nga ba ang totoo.
0: Mabuhay ho kayong lahat, kaibigan.
13: Sa panahon ngayon dumadami ang...
0: Well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural
15: kumaling lalong nadagdaga
0: at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa branch para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat.
15: Kasama si Madam Ning Dilibo.
1: Alternatibo.
11: Ang Doc Alternativo Herbal Products ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Our town, our radio, radio natin.
17: Paabli na Jot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, o kaban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, o kaban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa Dugag Atalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
18: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
16: Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide.
19: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, welcome sa ato ang kasika sa panglawas. Welcome, welcome, welcome sa ato ang 5-minute nga programa. Ano po kini nga itong paghatag ka ninyo sa mga dugang impormasyon. Kaalam mo kay Balo, aron ka ng imong lawas iksuona atong malikay sa mga balatian gamit ang mga produktong tinuod gayod nga makatabang.
1: Kasika sa panglawas.
2: At kasika sa panglawas, mga igalag iksuon, pinisikaran kini sa SED Marketing ang tighimog. Tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayod nga dunay mga pagtabang. Mga klase sa mga produkto iksuon nga napamatudaan nga maayo kaayo nga mutabang sa atong kalawasan. And of course, makatabang usab kini alang sa mas maayong pag-amping sa atong mga kalawasan.
1: Hatod ka na ito sa SED Marketing.
2: Aga ito mga produkto, mga igalang isuon, dili na ito hikalimtan ang ito ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o galing atong SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula isuon nga dunay mga pagmatuod sa kayuhan. Ang ito mga produkto, mga igalang isuon na pamatudan kayo nga maayo kayong pagkakombinasyon sa mga sangkap. Sama pananglitan, galing atong SED Panyawan Plus Mangustin. Doon na kinigahom sa Mangustin, Luyang Dilaw o Panyawan. Aduna pud kini siya pagtabang ilabi na sa katong mga kaigsoonan nato kadunay pagtaas ilang sugar level sa lawas. Gumikan ka na sa kataas sa content sa panyawan nga tanom nga diin na dunay mapait nga sangkap nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang sugar level. Aduna pud kita SED Panyawan with garlic nga dunay gahom sa ahos, manaba og panyawan, maayo kini. Alang sa katong mga kaigsoonan nato kadunay pagtaas ilang blood pressure or kini ginatawag natong mga high blood. Kini pong atong pagtaas bad cholesterol, makatabang pud kining atong SED Panyawan with garlic. Alang sa katong mga kaigsoonan na ito, kadunay problema sa urinary tract infection con UTI, problema sa myoma, problema sa mga picos o kung bukol-bukol sa ilahang mga matris, no? Or mga obaryo. Kining atong SED Kogon Herbal Capsule, number one, kining makatabang kaninyo. Ang mga kaigsoonan na usab nato ang dunay goiter, labi na mga kababayenan, makatabang uga kanunayon nimo pag-inom ang SED Kogon. Gumikan kayo makapakiyos kini sa ato ang paghubag sa ato ang liog. Aduna pud kitay haplas mga igalang iksuna, dili na ito ikalimtan ang ato ang SED Liniment Oil nga napamatudan gayon nga makatabang sa atong lawas. And of course, kining atong kape nga lamian na makatabang pa sa mas maayong kahimsog. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix.
1: Hatod ka na ito sa SED Marketing.
3: Upat na kaya niya akong kamuti na makumkumalan because siya di na maano.
4: Anong upat
3: na? Ano sa kuro sa kainit sa akang magtigit kong loto.
4: Anong nakabalo mo ka nga?
3: Ay, sa na kugod. Sa radyo rin ako nakadungugodala. Sakit nga niya ka nga mamimugod na siya di na ako makumkum. Yung pag ano sa akong silingan na may rayuma, hindi ako testing ako ng kugod. Pag inukuan niya, oh, okay naman.
4: Mga pilat na akuan, pilat na stabi mo na oras na ito.
3: Primero, napulo manguna ang sulod. Tapos, dugangan na kung kumakakorta ko, ato ko lang yan. Napulo na ko. Tsaka na ito, nag-maintain ako. Nauli ang bayahan. Karoon, wa na. Koresi, mag-journal din. Karoon bukas. Ito ang city.
2: Ang pagmatuod sa kayuhan sa ato ang mga produktong herbal, kuyaw kaayo, gumikan kay kini tinuod gayon nga makatabang sa ato mga kalawasan. Ang ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing, 100% gayon nga dunay mga pagtabang ilabi na sa ato mga balatian. Walang kung ikaw igsuon, aduna pa manggali kay mga ginapanghambin niya ang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay ha. Nga dunay mga produktong herbal ang SED Marketing, 100% gayon nga napamatud ang makatabang sa atong lawas. Ang ato ang mga produkto nga dunay pagmatuod sa mga kaigsuonang nakagamit niini. Unang hinautunta nga dili na ka magpaulahi. Ha, mugamit na ka sa ato ang mga produktong herbal kay 100% gid kini siya nga makatabang sa atong mga kalawasan.
1: Kasika sa panglawas.
2: Kung pananglitan, igsoon, aduna pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Timani kanuna, igsoon, nga aduna kita yung mga produktong herbal sa SED Marketing nga ginama gayon. Alang sa pagtabang, alang sa tanan. Bisag unsa nga klase nga problema, sanding na karon sa produktong herbal nga ginama sa SED Marketing.

0: Dead Celebrity Kojic Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, atong paminaw karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Zed Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
2: Kailangan po yung usako nga pastingin lang Zed Kugon kaya muna yung mga sa UTI abinog UTI lang pangiin ako ng gawas tumurag ni nagitik sa ni duro niya akong gigiwan na tiwas sa papang ECR kasi musod dito sa bawal noon pagkuhit na ako ang tanong kanamur sa tibuok yun siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato muto yung nakabarahan to pag gawas ato hasta karumayan akong ihi Ralph Serrera na uyo po doon sa Bay Garcia at Nabalbiliran.
1: Basta tatag Zed Marketing, tatag kining magaling.
3: Zed Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Dabaw de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinae. Niinom siya og Zed Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
4: Ang pahinding sa doktor, matong ngubag ang tinae. O sige ko, ano'y butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o to hapon, nauli ang dugo, sir. Makatulog na ko. Salamat yun ka. Ayo sa Zed Capsule kay nakatabang yung nagdakbo sa mong pamilya.
3: Zed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Zed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Zed Marketing Incorporated, nga tigama sa Zed Kogon, Zed Panyawan Mangustin, Zed Panyawan with Garlic, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Liniment Oil, Zed Celebrity Beauty Soap, Zed Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Layas!
8: Karon o ugma?
7: Karon!
8: Imo kong ihatod o dili?
7: Agay, patamparos ka o dili?
8: Igo na hinuong ko nay.
7: O niya, mahuwat kang gokdon og sundang o dili.
8: Oh, paamin na ko nay, timulayas na ko. Ika-98 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
9: Ay, agad kong ereng. Oh. Daba!
8: Ay, kabala ka lola. Ako'y bahala sa imong ering. Stop! Ali Ming, Ali, luwas na ka.
10: Uy!
8: Sorry, sir. Di ara imong ering, lola.
9: Ay, salamat. Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong ering, Inday.
8: Oh. Usak kaliso sa kapayas?
9: Mama!
8: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
11: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Zed Marketing Incorporated.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Kamay na lang yun. Kung mag-abot ako sa ibabaw ni Pinoan, makatapok na ko paigon sa ibabaw sa gate. Kamay, kamay na lang yun. Nagkakupot ako sa pikas na kong kamot sa saga sa ibabaw sa Pinoan. Dili, makamay na!

0: ada. Hang ba ka lagi? Patay.
1: Pwedeng patayo.
0: Maray mahita buhos sa mga tao nga nagtong mas abtik pa siya na ko. Ha! Hinong na magari nga, ako may sinaligan sa tunga mo. Tungod kay mas abtik o mas mayo ko kay ninyo. Nakasabot mo? Wow! Ngalong hilo man mo.
1: Sabot.
0: Mura lagi pungot. Lagi na! Ipusan ninyo ng patay nga lawas dito so, nga, bisaya kayo na. Sige na! Magdali!
2: Ikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
1: dali.
0: Dili, mahimo nga kamong duha ang muhibos ni Tisoy.
2: Amen.
0: Ikaw lang.
2: Ikaw. Saan ako kung ako rin ko sa lisod kayo, eh, lisod.
0: Ah, kabuya.
2: Kalisod.
0: O sikag bugo ninyo, eh. Guyura na dito, paingong sa sagyanan. Yeah. Isood sa compartment sa layo, aron malabay na nimo dito sa layo. Usa man, eh. Di na dayoso ang mindset din, eh. Sige na! Lihog na!
2: Mukay.
1: Lihog na ba'y?
0: Palaga?
2: Muka.
0: Ha? Mupalaga?
2: Hindi ko.
1: Lihog na ba'y?
2: Hindi ko ikaw. Kining matay, masamo kayo eh. Natay mo na nasun mo. Ay, stilan ay. Bangon pa lang ni Sharon, naroon na. Iyang kaugalingon. Bangon pa ni siya, ilabay niya ang kaugalingon sa pamay pa.
0: Ha? Kanagagstorya?
2: Lagi.
0: Lihog na!
2: Oh,
0: ikaw. Pag-robin sa loyo, masandi ang gwardya din hinga magbantay. Kay mubalik na ko sa sud.
1: Yes, sir.
2: Tendo tayo. Sus! Kalamibin po si Lon samtang yeah. Tayo ko rin. Di palang kuanay.
1: May isang istorya, eh.
2: Tanay.
1: Ako na, gipusilan ako. Kapo istorya, wali ho.
2: Bailota, bay.
1: Adi ko, eh. Ngigaling mo na. Mag-robin na ko.

Saya tahu lawas kena hukik ke setas. Ngepenuhan. Kiraku. Nabut teman aku saya bapau. Apa bila aku lagi pusil. Nahuk na inun ko. Karunya. Ginala na sa kumu balik ko kat-kat. Bahala na. Ang mahinom di anon nga. Makatabok ko pa ingon sa sud. Tikalik ko sila lagi buhat ni nanay. Huwag ni Harry. Pero, kaugalingon niyang anak si Harry. Makahimok ka siya sa pagpasakit ini.

0: Oh, shit. Shit, shit. Mi se mucho enojo. Pongo un cayón. Porque el grapo se con camot.
1: Ani na bata din hi mamatay. Bonbon, love. Tingog. Bonbon.
2: Oh. Anak. Ari.
1: Ngayon umikatawa ka. Nakabuhi ka na ba sa imong kapos?
0: No, it made sense. Ikaw ang naakanunay every time magkinahanglan ko kasumbungan. Ikaw ang mutambal sa kong mga samad. Human ko, kastiguha sa giila kong apahan. Ikaw ang muhaton ako. Og pagkaon sa kwarto kon iya kong prisohon. Oh, maudi ay. Maudi ay.
2: Harry.
0: Why?
2: Anak.
0: Anak? Oh, karon sang piton ko di mo kanak.
2: Oh.
0: Damn you! Kitanaw lang ko ni mo nga iyang gipasakitan. I was suffering while you was just watching. Nag-antos ko tungod ni mo. Ninyo ni Mami! I hate you. I hate this life.
2: Pasayaw ako.
0: Si Mia lang ang hustong nahitabo sa kong kinabuhi. Pero karon, gitalik na na siya ko niya. Di ba visit? Ha?
2: Visit?
0: Ganong gipakataw pa man ko. Kung ingon lang di ay niini ang akong dangatan. Ramon! Balik na rin! Patya na lang ko!
2: Ayaw.
0: Ramon!
3: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sir, panyawan capsule with mangustin.
4: Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang kaso isa ka tuig, nakasulti sa kuwa nga. I-try na ako sa panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang yud ako, grabe, sobra.
3: Sir, panyawan capsule with mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog, mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Set Cogon Herbal Capsule. Aduna ka ni Cogon Plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Set Cogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. Set Cogon, lawas bas Cogon.
6: Mahinom lanong pahinumdom ang Set Cogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
7: Kung kaping adunay insaktong kalami ug kaisog, dinhi na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na isaktong timplada ug kalami. Ah, adunay saktong kaisog ug kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Set Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb ug katamis sa mangustin. Number 1 sa mga health benefits. Set Panyawan Coffee Mix. Saktong isog ug kapait nga mulaban sa kalawasan. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Set Marketing.
8: Ay, mura mo kung dahil na batik singge!
9: Ay, may papagtanong, oy. Ang basik adun sa ta, tugpas laing dapit, ha? Niya di pagkid tugpa. Hagsa pagyod. Sakit na ba kayo nga kakong lawas?
8: Ay, sagdi lang. Imuro marang lawas. Siyura yung kuha ni tugpa, ha? Pangupo, tugpa, ayaw, ha? Naghanan mo ay, islam mo.
9: Hilam niya, oy.
8: Tat, oy.
9: Ay, hilam niya, ay, yun yat.
8: Ah, sige, sige. Ikailupan mi ako yung angkas ni mo.
9: Ay, oy, oy.
8: Oh.
9: tay.
8: Wala ko, dito dipita ko. May nakadyong ko. Mudahin ko pa yung usubo sa itang
9: kahit. Mudahin ko, ayaw, ayaw, ayaw.
8: Di ko di mo panahibon. Oy, di ka makapaguna ko yun yata. Mudahin ko. Daagi ni kilang langit sila sa kumpanaban. Dahin mo.
9: Ayaw, naging dahin. Muganda ka. Kuktan na ko ang imong pako.
8: Naging pako ako.
9: Naaway.
8: Unsa ba tani lang ka mong kwak ni. Ayaw pa. Ayaw. Ay, porbida! Wali lagi ng joke ko! Wali ko nag-joke! Pangandam niya! Pangupot kay Mudaib na ko niya!
9: Agay! Nasangit as mga sanga sa kahoy, agay!
8: Kahoy, wanda mo rabag bongbong!
9: Murag bongbong ko kahoy ni!
8: Niya na ta?
9: O, niya bitaw! Puna tayo babos kahoy! Ha? Palpak niya pa ni mong landi.
8: Ay, saon man, yat yon, ha? First time pa man na ako, yat yon, ha? Atagi sa tag-challenge, ya, oy. Atagi tag-challenge ba yot, ha? Be, tabangin ko, be. Okay. Pasaka, nagsangas kahoy kayo, naglisod taon. Ang akong brataw, nasabod na, itawa.
9: Unsa?
8: Arutagak ta, be. Tapang,
9: unsa? Unsa?

0: Di ka po ay nakupaabot. Nga nung wagi apun siya maabot.
1: Sir, diyo tayong pailob na.
0: Buisit!
1: Ano yung nga gito?
0: Gusto ko nang mahupda ng iyang gahong. Gusto ko nang mamaayo. Ipisik ulit siya. Pagdali!
1: Oo, sir.
0: Mana.
1: Disigyo. Sir. Di ba aga bawal manimun tang mo inom kay may sakit ka man?
0: Karon kining akong sakit. Dili kini magdugay. Kay ayuho na unya ko sa gahon ni atong babaeng gamanan.
1: Gusto ka, sir? Sige, ipisan pa ba takag sa imong baso?
0: Ipis, Liche, ipis! Sunod-sunod kinako, ha? Kung dili gapon siya magpakita sa musunod nga 15 minutos, putlan ta sa tudlo ang iyang inahan.
1: Huwag na ba kong mabuhatan na sa'yo? Bisa doon sa'yo.

0: Kanina pa ko din iibabaw sa punuan ni kahoy, nagpahipi. Wala ba ka ang usa sa mga sakop sa amahan ni Harry sa upos? Buhinay ko sa paglantaw. Tili mahimong iya kong makitaan nga niya sa ibabaw ining punuan. Oh, wala siya. Nakabiya na. Salamat. Magdali ko. Kinala makasubay na ko ining sanga paingon sa ibabaw sa paril. Kinuo. Likon lang unta kining iyang sanga. Maluoy ka. Tuguting maluwas na ko sila. Nagkagamay na ang sanga nga. Hapit ako maapot sa tumoy. Mangupot lagi ko og maayo sa sanga nga niya sa akong ibabaw. Hindi ulit lang ko. Salamat. Mayon yun ang sanga ni kahoy paingon sa paril tungod sa akong kibukaton. Salamat, Ginoo. Muti kang naku paingon sa paril. Ay! Ay! Ah! Naligas ang akong tiil. Manalang gani kaya. Huwag pa ko mamuhin sa sanga ng akong gikuptan. Diyos ko. Muti kang ko pag-usaba. Yan. Nakapatong nagit ko. Muhinay na ko sa pagbuhi sa sanga. Oh, kataas na ining maong paril. Huwag wa ko'y mahimong agyanan paingon sa upos. Gawas lang sa pag-ambak. Pero bahala na. Muambak lang git ko. Oh, agay! Ah! Agay kasakit. Natakil po ang akong tiil. Agay kasakit!
1: Uy!
0: Patay! May mali ka patay! Iyan ko lang kita.
1: Ano ang misuot ka nini?
0: Silibay mo inyong kumudakpan. Ah! Kasakit sa akong tiil ilakaw. Pero bahala na. Ah! Dili may mong madakpan ko niya.
1: Ah! Uy! Uy!
0: Ah! Dili! Doon na lang siya na ako. Diyos ko!

0: Lah, naglupal ni sabda.
1: Kabantay ka, ha? Kabantay ka?
0: O, kabantay sab ka, ha? Mas bayo pag maglakaw ta. Kaya naaputan ta ta. Kaysa maglupad ta nga, patakar kang tugpa.
1: Wala na. No. Oh. Pagbuti, kilupad, oh, kilupad.
0: Nyaw sa matatoy nga mabuti nilo na, ha? Ha? Makatiwa, makaluwas maghata nila, ha? Buhi pa ka sila nga atong
1: makuha
0: sa atong pag-abot.
2: Ako si John, usa ko ka-millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nag-suffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka-problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar na ako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani, kinay nakasulti na ako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo, maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na akong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

Mga higala sunda, uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulliat na Kurda. Spinner, Alwin na Kurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated!

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin
1: Nationwide. Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
2: Pre, pawis na pawis ka. At mukhang pagod na pagod.
3: Medyo tikboy. Ang dami kasing bumili ng mga niluto kong tinapay ngayong maghapon.
2: Kung bakit naman kasi nagpapakahirap ka rito kinamang kulas. Pwede ka namang sumama sa grupo ko.
4: Handog ng DZRH, ang dulang.
5: Enzo Tiempo.
6: In his time.
4: Sa kanyang panahon.
6: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
4: Sa kanyang panahon.
6: Sa kanyang panahon.
4: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko.

0: ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
0: May mga taong nagbabago dahil sa pagkabagok. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dario sa ating tulang sa kanyang panahon.
2: Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin, Nanay Minda, Tatay Kulas. Kahit na nga po, bago lang ako dito sa lugar niyo.
3: Masasalamat namin sa iyo, Dario. Kung hindi mo ako tinulungan madala agad sa ospital ang asawa ko, baka pinaglalamayan na ito ngayon.
4: Tama si Kulas, Dario. Yun ang sinabi ng doktor sa amin. At bukod doon, tinulungan mo pa itong asawa ko sa pag-aalaga sa akin.

0: Mukhang masipag ang alalay niyo, Minda. Pulas, lagi kayong maraming bagong tinapay, ah.
1: Napansin mo rin pala, Lilay. Mm. Oo, tama ka.
2: Kahit sa paglilinis ng bakery namin, siya rin ang gumagawa. Malaking tulong talaga si Dario.
0: Ay, mabuti naman tinanggap niya siya sa trabaho. Pero sana, hindi niyo na pinatira sa bahay niyo. Delikado yun. Hindi niyo alam eh, masama pala siyang tao. At maging dahilan pa siya ng pagkapahamak niyo.
2: Lilay, si Dario ang tumulong sa aming mag-asawa nung muntik na ma-heat stroke si Minda.
1: At tumulong din siya sa pag-aalaga sa akin nung nasa ospital ako.
0: Ay, sana binigyan niyo na lang ng pera.
2: Ah, ginawa namin yon. Pero hindi niya tinanggap eh. Eh, sabi niya, hindi naman daw siya naghahanap ng kapalit sa mga tulong na ginawa niya.
1: Mm-hmm. Kaya nang malaman namin naghahanap siya ng matitiran at ng trabaho, ay naisip namin, tulungan na lamang siya.
0: Eh, pero hindi niyo pa rin siya dapat pinatira sa inyo. Eh, baka mamaya kinukuha lang niya ang inyong loob pagkatapos na nakawang kayo. Ay, nabalitaan ko pa naman, barkada siya ni Tikboy. Kaya yan napadpad dito sa lugar natin.
1: Alam namin yun, Lilay. Mm. Pinagtapat sa amin ni Dario ang lahat ng tungkol sa nakaraan niya.
2: Totoo yun. At masasabi naming nagbagong buhay na siya.

0: Eto na mga binili mong tinapay, Claire.
1: Salamat, Dario.
0: Ako ang dapat magpasalamat. Dahil lagi kang bumibili rito. Hindi mo ako iniiwasan.
1: Naku, eh bakit naman kita iiwasan?
0: Dahil sa nakaraan ko. At dahil din sa pagiging magkaibigan namin ni Tikboy. Maraming taga rito, iniiwasan ako eh.
1: Naku, huwag mong intindihin yun. Yung mga taong mapanghusga na yon. Nangilalahanin yung mga yun. Wala naman silang ambag sa buhay mo.
0: Pero masama ako, Claire.
1: Pero nagbago ka na. Kaya nga, tinulungan ka nina Aling Minda at Mangkulas, di ba? At saka isa pa, pinagdusahan mo na yung mga kasalanang nagawa mo. Kaya hindi ka dapat parusahan pa ng kahit na sino.

0: Ay, Claire. Tayo ngayon mag-usap.
1: Tia Lila, eh, bakit po parang galit yata kayo?
0: Mukha ba akong galit? Eh, kasi maraming nakakapansin sa pagiging malapit mo kay Dario. Yung dating bilanggo na alalay ni Naminda sa bakery nila.
1: Ah, eh nakikipagkaibigan lang naman po ako.
0: Oo.
1: At saka, mabait naman po si Dario.
0: Hoy, huwag kang tanga.
1: Tiyan naman.
0: Nagkukunwari lang yung mabait. Barkada nga siya ni Tigboy na magnanakaw eh. At kaya siya nabilanggo dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot.
1: Chang, lahat po ng tao ay pwedeng magbago.
0: Oo? Oh?
1: At hindi naman dahil siyang bilanggo, eh, hindi na tayo pwedeng makipagkaibigan sa kanya. Ang Diyos nga po nagbibigay ng pagkakataong magbagong buhay yung tao, di ba? Sino naman tayo para humatol?
0: Ha! Huwag ka nga matigas ang ulo. Layuan mo ang Dario na yun, ha? Hindi siya bagay na maging kaibigan mo!
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako bilib.
3: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Ngayon maghapon eh.
1: Eh kung bakit naman kasi nagpapakahirap ka rito kinamangkulas? Pwede ka namang sumama sa grupo ko.
0: Ano?
1: Akyat bahay na ang modus ko ngayon, pre. Malalaking bahay ang tinitira namin. At sa isang linggo, may papasukin kami. Sumama ka. Magiging paldo ka roon.

0: Oh, mabuti naman. At hindi ka naakit na sumama kay Tikboy, Dario.
1: Nanay Minda.
2: Narinig namin ang pag-uusap niyo.
1: Ayoko na pong balikan ang masama kong buhay. Inatake po sa pusong tatay ko nung makulong ako dahil sa pagtitinda ng bawal na gamot. Makaraan ng ilang buwan, si inay naman ang nagkasakit at pumanaw. Dahil o doon, itinakwil ako ng mga kapatid ko. At labis ko pong pinagsisihan ng mga nagawa kong yun.
2: Tunay na ngang nagbago ka na, Dario.
1: Eh, hindi ko po sasayangin ang pagtulong niyo sa akin, Tatay Kulas, Nanay Minda. Pangako po yan.
0: Patuloy ka naman naming aalalayan sa iyong pagbabagong buhay.
2: At idadalangin din namin na mapatawad ka rin ng iyong mga kapatid.

0: toilet. Bakit ba't umiyak ka? Kasama mo pa yan si Dario.
1: Okay. May dalawa lang sa'yo panahubaran sa akin. Kinalat ka't pudala ako sa isang bakanting lote. Tapos ka magsabotalaan ako.
0: Kaya pa, magabi-gabi ka na lang dumating. Ha? Ako.
1: Eh, mabuti na nga lang po. Napadaan po doon si Dario at tinulungan ako eh.
0: Naku, eh, kaya ba may pasasya sa mukha?
2: Sinuntok po nila ako eh. Pero ayos na mo, napatulog ko naman sila. At nahuli na rin sila ng mga pulis.
0: Mabuti na.
1: Ako, maraming salamat talaga sa'yo, Dario.
2: Oo.
1: Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin.
0: Dario, salamat din sa pagliligtas mo sa akin, pamangkin.
2: Aling Lilay, wala po ka naman yun. Masaya akong natulungan ng kaibigan ko.

0: Mula nang mabalita sa lugar natin ang pagtulong na ginawa ni Dayo kay Claire. Ay, nag-iba na ang trato sa kanya ng mga taga rito.
1: Oo. At nagkaroon na rin ng mga kaibigan si Dario.
0: Si Tikboy naman. Ayun, nakakulong na ang grupo nila. Dahil nahuli ng mga puli sa ginawa nilang pagnanakaw sa isang bahay.
1: Ngayon, maiwan man natin si Dario, hindi tayo mag-aalala.
0: Tama. Dahil tanggap na siya ng mga taga rito. At naiayos na rin natin ang mga ibibigay natin sa kanya.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe. Radyo Natin
3: Nationwide. Time now is 1:15.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Simply G, simpleng ganda. Radyo Natin
6: Nationwide. MX3, dito ako believe.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Radyo Natin Nationwide. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Radyo
8: Natin Nationwide. Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. I am Dr. Nini Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe!
10: Radyo Natin Nationwide!
11: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
12: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Sa ibang bansa na po pala kayo titira, Nanay Minda?
1: Oh,
0: kasama ng mga anak niyo. Mag-iisa na pala ako at wala na uling matitira.
1: Oh, huwag ka malungkot, Dario. Pwede naman tayo mag-video call. At saka isa pa, iiwan namin sa iyo ang bahay na ito. Maging ang panadirya.
0: Nanay Minda?
1: Hangad namin na mapalago mo ito at makatulong ng lubos sa iyong pagbabagong buhay.

0: Ano ba itong pabaon mo kamo sa amin, Dario?
1: MX3 capsule po, Tatay Kulas. Herbal po ito na iniinom ko at ini-endorse po ng isang kilalang doktor. Kaya naisip kong bigyan din po kayo. Pabaon ko po.
0: Batang ito. Salamat sa pag-aalala. Iinumin namin to ng iyong Nanay Minda.
1: Tatay Kulas, salamat po sa lahat ha. Lagi ko pong idadalangin na ingatan kayo ng Diyos at muli pa ho tayong magkita.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe.
3: Matthew 7 verse 1 to 2. Huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyong hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Ang talatang ito ay isang seryosong paalala tungkol sa boomerang effect ng ating mga salita at reaksyon. Sinasabi rito na huwag tayong humatol sa kapwa upang hindi rin tayo hatulan ng Diyos. Kung paano natin tinitingnan, pinuna at sinukat ang pagkakamali ng iba, ganun din katindi ang pamantayang gagamitin sa atin. Sa mundong napakabilis ng comment at mag-judge sa social media o sa totoong buhay, hinahamon tayo ng bersikulong ito na unahin ang pag-unawa at pagpapakumbaba dahil lahat naman tayo ay may sariling pagkukulang.

0: Lahat ng taong nagsisisi ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago upang maging maligaya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Ed Montilla, Susan Robles, Regine Castillo, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at si Alex Agawili sa papel na Dario. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Ito yung mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legazpi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Alex Agawili na gumanap bilang Dario sa dulang napakinggan nyo ngayong hapon. MX3 capsule na may L-carnitine at coenzyme Q10. Yan ang MX3 Plus. Nasubukan nyo na ba? Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available din online sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. MX3. Dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-8693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-8693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Radyo Natin
6: Nationwide.
7: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Bringing us together. Radyo natin Nationwide!
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
13: Hi! I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nationwide!
1: Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3.
2: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
3: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
0: This is Easy Hugo Sands, a champion dishwasher. Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
0: Radyo Natin Nationwide! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Idinawit ng 18 ex-Marines ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isa umanong nakatanggap ng mali-maletang kickbacks mula sa flood control anomaly. Sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee subpanel kahapon, iginiit nila na naghatid sila ng pera sa Paway, Ilocos Norte noong 2022, kung saan konektado sa Pangulo, bagamat walang direktang pagkilala kung sino ang tumanggap ng mga ito. Samantala, ayon naman sa isa pang testigo, nakakita siya ng mga larawan ng Marcos family, kabilang na si dating President Ferdinand Marcos Sr., kung saan niya idiniliver ang mga pera pero biguri niyang maalala kung saan eksaktong address nito. Kabilang sa mga opisyal na pinangalanan ng ex-Marines ay sina Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, former House Speaker Martin Romualdez at Ilocos Representative Sandro Marcos. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ella ni Bensal. Magandang hapon.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
4: Serving the Philippines.
5: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member

0: Akso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: niacinamide para sa pretty power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi sis. Sabi G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
9: Our friend, our station. Radio natin.
10: Nationwide!
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
12: Champion! Tapat po sa inyo.
13: Hello, anak.
14: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
13: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
18: Easy Hugo.
19: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Bringing us together, Radyo Natin.
10: Nationwide!
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
12: Champion, tapat po sa inyo.
20: Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide, MX3. Dito ako, believe!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang sulit, ang glue-on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
3: ACS!
4: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
5: I am Dr. Nini Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher. Easy Hugo.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: at soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
3: This is Easy Hugo saying it's a champion dishwasher. Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
6: nationwide!
3: This is Easy Hugo saying it's a champion dishwasher.
6: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin.

0: sulit ang glow-up.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
3: ACS! Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganda ng Pinoy!
9: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: This is Easy Hugas staying sa Champion Dishwashing. Easy Hugas!
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. DJ Faith ang inyong kasama. Another day, another chika. At syempre, ka-partner, si Nia.
1: DJ Edward.
0: Yes! Ano mo yan? I-ring the bell mo yan. Dahil usapang eskwela na naman tayo. Dahil eskwela vibes, pasukan na, June na.
1: Diba pagka-bell?
0: Oh, pagka-bell.
1: Nagbibinata
0: ka na naman.
1: Diba pagka-bell? Ano ibig sabihin mo?
0: Recess time.
1: Yan,
0: galing. Ay, alaga. Inaabang ko yan dati. Sana mag-bell na, Lord. Uso pa ba yan ngayon? Sa
1: ano
0: mga eskwela?
1: Meron, ano yun? Change topic yun, diba?
0: Oo.
1: Every hour.
0: Change topic sila?
1: Hindi change subject.
0: Hindi na recess?
1: Hindi, yung mahaba. Pag nag-bell ang mahaba, diba recess?
0: Sa amin kasi isang bell lang. Isang bell lang yun. Silent lang yung change subject.
1: Ganun?
0: Oo. Basta pag nag-bell na, uwian na, dalawa lang yun. Recess time, tsaka uwian.
1: Basta mahaba yung bell.
0: Recess.
1: Recess or ano na, uwian na.
0: Gumagamit pa naman, in this digital era, gumagamit, hindi pa kasi ako nakavisit sa mga public school eh. Gumagamit pa rin sila ng bell. Kasi diba syempre, pwede nang i-record, tapos ipi-play na lang with speaker.
1: Ang pangit naman nun, yung mag-play ka ng recorded ng...
0: Syempre, digital era na tayo, diba? O sabihin naman, baka old school naman yung pag-bell.
1: Pwede naman yung bell maging automatic.
0: O diba, yung parang automatic, ipipindot lang, tapos parang buzzer, gano'n.
1: Hindi, ano yung, ang ibig ko sabihin automatic, yung pag na-reach niya yung gano'ng oras, automatic siya nag-bell. Hindi na kailangan ng tao.
0: Hindi na yung ginagano'n. Kiling-kiling-kiling yung tali.
1: Kahit nga sa simbahan ngayon, automatic na.
0: Ah, talaga?
1: Hindi na...
0: Paano yung automatic? Naka-timer?
1: Naka-timer siya. So, uso siya nag-bell.
0: Talaga?
1: Dati kasi, sa Kristen pa yung mag-bell.
0: Oo, di ba? Akit pa yun sa tuktok.
1: Ngayon daw,
0: tapos,
1: ngayon daw automatic na. So, hindi na pinapakit sa mga sakristan.
0: Talaga. Now we know. Meron ng automatic. Sorry!
1: Kasi talaga. Pero mas masarap pa rin talaga yung personal ka nagbe-bell.
0: Oo, di ba? Nag-aagawan pa kami dati nun eh. Di ba? Wala lang. Pag tirip lang namin. Pag walang pasok, di ba? Tapos makikita mo yung bell.
1: Sa inyo yung nahata?
0: Oo.
1: Kasi sa amin sa Manila, hindi nahata talaga yung...
0: Sorry, taga-probinsya kasi kami.
1: Kasi yung inaatak sa Manila, bombero yun.
0: Sorry, taga-probinsya kami ah. Sorry na. Eto na nga, hindi tungkol sa bell yung topic natin today. Sino ang pinaka-namimiss mo kapag naalala mo ang pasukan?
1: Ayan.
0: Aside sa bell, si teacher ba? Barkada mo o si crush ka partner ko? Diba, aminin natin, hindi lang naman yung subjects, yung mga assignments, yung activities naaalala natin or namimiss natin sa school, diba? Minsan yung favorite teacher mo o yung crush mo na excited nung excited kang pumasok, diba?
1: Ako, classmate.
0: Mga barkada. Ako barkada kasi
1: wala
0: akong
1: barkada sa school.
0: Halaga?
1: Kaibigan lang.
0: Wala kang talaga yung circle of friends. Ganun.
1: Wala. Pala kaibigan ako pero yung talagang close.
0: Yung lang come and go lang. Ganun.
1: Oo. Pero lagi ako na-excite kung sino yung bagong makikilala.
0: Ay, taray. Ako kasi mabarkada. Hindi ako mabarkada dito. Pero meron kasi kami yung paksyon-paksyon. Paksyon-paksyon.
1: Kaya naingit ako sa ganun eh. Yung parang nakalakihan mo na sila.
0: Di ba naka-uwi ka sa amin? Alam mo yung may barkada talaga kami na core aside dun sa pinaka-batch nyo. So,
1: yan,
0: may ganun ako nung
1: Yan, dyan ako naingit. Kasi wala akong ganun yung grade school ka. Nakalakihan mo.
0: May pangalan pa kayo ganun. Kami may pangalan pa kami nun eh, Danger Zone, gano'n.
1: Kaya may pratis, may mga gano'n.
0: May Winx Club, gano'n pa. High school moments, kami Danger Zone. Kaya yung mga astig, gano'n.
1: Siguro sa akin, kung nagbuo kami Casper.
0: Shaka partner, ano ba mga namimiss mo kapag bumabalik ka sa eskwela or mga nilook forward mo kapag balik eskwela na ka partner?
1: Ano makabalik ako? Para makabuo ko ng ganyan
0: barkada. Chika mo na yan sa ating Facebook page Radyo Natin Nationwide or text mo yan sa ating text line
1: sa 0960-435-5259.
0: Yes, tuloy-tuloy lang ang ating chikahan at magandang tugstukan ito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:35.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Protection ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipi ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
3: ACS!
5: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
6: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: nationwide!
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
4: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas? No?
5: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
4: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
5: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.

Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: excited sa barkadang namimiss mo? Ano ba yung pinaka na-excite ka kapag balik eskwela na, DJ Edward? Sino namimiss mo?
1: Yun nga, mga kung sino yung bagong classmate ko.
0: Kapag bumalik ka yung
1: ala... Kasi di ba pag grade school ka, di mo unang-una, medyo kakabahan ka. Pag nakuha mo na yung grade mo, di ba? Di mo alam kung anong section ka. Di ba? May mga ganun.
0: So yun, na-excite ka kung anong section ka?
1: Hindi mo ako na-excite. Kasi alam ko naman, bahala na kung anong section ako. Kasi nga sa grade school, di ba? Hindi na ako nag-ano noon. Hindi na ako matawag dito na-excite or nag-assume na mataas ang section ko. Kaso, doon ako bumabagsak. Hindi ko maintindihan.
0: Ako dati, na-excite akong magpasukan kasi aside sa may baon na. Diba? Kasi magbakasyon walang baon, diba? Tsaka ano, katambay ka ng, as in yung school itself, yung school na pupunta ka sa school, yun yung kinaka-excitan ko dati. Kasi kapag bakasyon, lagi ka na sa bahay. So, uutusan ka, diba? Bung maghapon. Diba? Yung bung maghapon kang center of attraction ng mga magulang mo.
1: Lalo so, na kung wala kang libahan.
0: Diba? Other than, namimiss mo yung barkada mo. Namimiss mo yung fact na, pasok ka ulit sa school. Diba? Maalis ka ulit sa bahay, may baong ka ulit. Diba? Hindi ka papapagtripan ng magulang mo buong maghapon.
1: Ako, isa rin ano yun, yung pagpasokan. Paano kung masasurvive yung buong school year na
0: yung kasi, feeling na gano'n, na excited ka.
1: Maririnig mo sa iba, di ba? Sa mga mas mataas tayo ng ano,
0: section.
1: Nung grade 2, yung higher set, grades na sila. Maririnig mo yung, mat, ganito, ganito.
0: Talaga yung feeling na namimiss mo lagi. Yung na-excite ka.
1: Kinakabahan, hindi ako na-excite. Ano, sana may matutunan ako. Yun.
0: Buti na lang tapos na tayo mag-aral, no?
1: Oo, buti nga nalag
0: sa kamat. Tsaka alam mo, dapat na maging mayabang ka. Kasi walang AI dati. Na-survive mo yung course mo nang wala.
1: Alam ko, maging mayabang kasi sa amin. Pag mayabang ka, binubugbog.
0: Hindi, maging mayabang tayo kasi sa panahon natin walang AI, walang Google masyado. Diba? Kaya naman ka, partner, chika mo na sa amin ang mga hindi mo makakalimutan. O sino ang pinaka namimiss mo kapag naaalala mo ang pasukan? Si teacher ba, barkada? O si crush? O yung feeling ng excitement? O yung feeling na kinakabahan ka kung paano mo ipapasa ang year level na meron ka ngayon? Chika mo na yan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check. It is now 3:54.
3: Radio Natin Nationwide.
1: Hi, ito po si DJ Edward ng Radio Natin Nationwide MX3. Dito ako believe.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: This is easy.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Radyo natin.
13: Nationwide!
10: This is easy hugasin.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Live.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Naghain ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senador Jingoy Estrada matapos tumanggi ang senador na maghain ng plea sa kanyang kasong graft. Isinagawa ang pagdinig sa pamamagitan ng video conference mula sa detention kung saan iginiit ng kanyang abogado na hindi siya makadalo ng personal dahil sa sakit na osteoarthritis sa dalawang tuhod. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang urgent omnibus motion ng senador na humihiling na ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at sinabi na hindi na ipakita ang matibay na batayan para hadlangan ang arraignment. Sa ngayon, itinakda ng korte ang pre-trial sa July 1 kung saan ilalahad ang listahan ng mga testigo at mga petsa ng pagdinig habang pinag-aaralan din ang posibleng suspensyon ni Estrada sa kanyang tungkulin bilang senador. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenza. Sal, magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla, abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
4: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng Radyo Natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
5: Serving the Philippines.
1: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Isulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
3: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Nay, mano po. Papasok na po ko sa school.
8: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
7: Opo.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino, maghalang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion, tapat po sa inyo.

0: pinaka namimismong alaala kapag pasukan. Sabi ng isa nating kapartner ni Kuya Noel mula sa radyo natin Kalawag, Quezon, teacher ko sa math dahil sa kanya natuto ako magsikap at kahit nahihirapan ako sa subject. Ako hindi ko namiss ang teacher ko sa math. Ayoko ng math eh.
1: Ako no, may experience kasi ako din kaya hindi ko rin masyong makakalimutan.
0: O talaga?
1: Kasi pag nagkamali ka, ano?
0: Ano?
1: Yung patilya mo, hinahatak.
0: Ay, talaga?
1: Oo, nahatak na kasi ako eh. Habang hinahatak, tumatayo ako.
0: Naranasan mo dati na ano, na kapag flag ceremony, yung papipilahin ko yung lahat. Pagpasukan, diba? Lalo pag first day, pag late, tsaka hindi. Kapag hindi ka nakapag-haircut, meron kami ganun eh.
1: Ate sa inyo, ano? Sa amin late lang.
0: Ah.
1: Walang first day doon.
0: Hindi, pag may teacher kami, tapos hindi ka nag-haircut, ang haba ng buhok mo.
1: Ako no high school.
0: May ano siya, may gunting.
1: Yun, high school.
0: Tapos tatabasan ka pag...
1: Tugtal pala sa inyo, elementary.
0: Hindi, high school, high school yun.
1: Sa amin sa high school, na ano na ako, ang tawag doon ano eh.
0: Nasampo lang
1: na, ka? Ang tawag dito pag...
0: Natabasan nga.
1: Hindi ba sa, may tawag sila doon eh.
0: Ano? Naguhitan?
1: Oo. Nasa dulo ng dila ako eh.
0: Sige, ilabas mo.
1: May tawag sila doon. Hindi lang siya natabasan. May term sila doon.
0: Naranasan mo yun?
1: Oo.
0: Nakalimutan mong paggupit.
1: Kasi sa school namin nung high school, kailangan 2x3. 2 tapos 3.
0: Oh. Kami naman, bawal lang yung sobrang haba. High school din yun. Nung elementary naman.
1: Pero sa babae, wala namang ano yun. Sa lalaki lang talaga nilang sa amin.
0: Sa lalaki nga. Sa babae, wala naman. Sa amin sa babae, ano lang?
1: Uka, yun.
0: Nauka.
1: Ukain ka. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun sila kagaling gumunting. Yung kita,
0: yung taga-assign talaga.
1: Yung kita puti agad nung...
0: Tsaka, ang talim ng gunting ni ma'am, di ba?
1: Oo, ang galing. Ano na yun, hindi ko alam. Paano na uuka yung buhok, yung kita agad yung puti. Tapos, tama, yung mga girls, tawalan ng tawa.
0: Oo, tawalan. Kasi sa mga girls, medyo lenient. Yung pinaka, inaano lang, kailangan complete uniform. So, pag naiwan mo yung parang hindi tumatawag dun. Pero kasi kami sa uniform na gano'n eh, yung iniipit dito. Yung parang kwel, parang handkerchief tuloy. Parang ano, korbata. Meron kami gano'n.
1: Ganun talaga mga private school eh.
0: Grabe. Pag wala kang galon,
1: kasi mga
0: pag incomplete yung uniform mo, basically yun, pagkagalitan ka.
1: Sa public school kasi polo, chap brown na pantalon na. Walang
0: sabi kasi
1: ano,
0: may korbata.
1: Sa babae, palda. Pagka nagkukorbata kasi sa Manila, ibig sabihin private school kasi yan.
0: Nung high school kasi ako private school. Nung elementary ako public.
1: Ayaman yung pala.
0: Uy, hindi ha. Sabi ni Kuya Jerome ng radyo natin Iba Zambales, aaminin ko, crush ko talaga ang inaantay ko kapag pasukan. Siya ang dahilan kung bakit ako pumapasok ngayon. Hanggang ngayon, friends pa rin naman kami. Ay, talaga naman.
1: Kasi may inspirasyon ka.
0: Dumating din ako sa point na gano'n. Excited ako pumasok kasi... Hindi, dumating ako... aminin ko, dumating ako sa point na excited ako pumasok kasi may crush ako. Di ba, ibalik mo kasi yung motivation na, no?
1: Sabi, ano, perspiration lang. Gusto lang namin magpapawis ka.
0: Ayan tayo, DJ Edward. Siya ka, partner ko. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating chikahan. At magandang tugsugan, ikaw, ano ang pinaka namimiss mo kapag naaalala mo ang pasukan? Chika mo na dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check. It is now 4:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
0: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... Ayan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Radio natin.
3: Nationwide.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
6: Nationwide!
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
8: Easy Hugo!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
6: Nationwide!
10: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: hapong Luzon, Visayas at Mindanao. Ang dami nating nababalik na mga alaala ng eskwela days, J. Edward.
1: Pero naabutan mo ba itong ano? Kasi dati, yung bag namin sa ano, sa Bimapa, sa Manila. Required ang lahat ng student na see-through yung bag namin.
0: Ooh.
1: Kailangan nakanet.
0: Bakit?
1: Kung hindi siya kanet, naka pa siyang plastic na transparent na nakikita yung laman ng
0: bag mo. Bakit?
1: Kasi may nangyari kasi dati pa yun, dating-dati pa yun, na may estudyante nagdala ng granada.
0: School nyo?
1: Oo, isipin mo, public school lang.
0: Oo.
1: May nakapagdala ng, yun ang ano, yung kwento ha, parang na siyang ano.
0: Paano naman nila kuha yung granada?
1: Parang meet na nga yun eh. Pero, ayun nga na, na-check yung bag na may dalang granada. Ever since, yun ang nagiging patakaran ng school na kahit sino yung mga dati pa na kailangan transparent or nakanet. Kaya marami sa paligid ng school nagtitinda ng ganun.
0: Net na bag. Kasi una, hindi. Kasi magkaiba yung generation natin.
1: Kasi, tinatanong ko lang kasi parang feeling ko kasi kami na yung school na ganun.
0: Kasi baka nga because of the safety.
1: Oo, nakikita ko sa ibang school kasi pagandahan kasi ng bag yung mga knapsack.
0: Oo, usually ganun pala pag first day of school.
1: Pero kami kakaiba, may naka-knapsack pero naka-net. Yung alam mo yung net, see-through yung kitang-kita o naka-transparent.
0: Alam mo yung ano dun, yung nakaka-miss na feeling ng pasukan, yung tipong yun you look forward nga for your barkada, 'di ba? You look forward for everyone else, yung crush mo, yung teacher mong paborito. Pero you look forward sa ako ano talaga yung feeling na alam mo yung fresh start tapos bago lahat ng gamit mo. Kaya alam mo blessed yung mga bata ngayon that you have parents na supportive na lahat ng gamit niyo pinaghahandaan, 'di ba? Kasi alam mo, masaya sa feeling yung ganun eh. And iisipin mo, may ibang bata, may ibang estudyante na hindi nakakaranas ng ganung feeling.
1: Tama.
0: Diba? So, pahalagahan nyo yun, diba? Mag-aral ng mabuti mga kapartner. Kasi alam mo, habang tumatanda tayo, DJ Edward, nare-realize natin na hindi natutunan lahat sa classroom. Diba?
1: Yes.
0: Hindi lahat ng bagay na meron tayo natutunan sa classroom. Minsan natutunan natin siya sa labas ng classroom, sa canteen,
1: pero,
0: sa basketball court.
1: Pero, best pa rin yung kaalaman ka.
0: Yes. Importante pa rin na matapos mo yung pag-aaral mo.
1: Ka.
0: Diba? Kaya na.
1: Isipin mo, magaling ka na sa kalsada, magaling ka pa sa school. So, galing-galing mo talaga.
0: Yes, kapartner. At sa mga magbabalik eskwela ngayon, again, appreciate the things that you are provided with, diba? Huwag nyo sayangin yung pagkakataon na nakakapag-aral kayo dahil magiging kayamanan nyo yan, diba? Alam mo, cliche it may sound, pero totoo talaga yan. If you have a chance to get that education, then get it, diba, DJ Edward? Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para mag-aral.
1: At saka, yan ang pamanang hindi nababayaran.
0: Yes.
1: Hindi na napapalitan ng
0: yes. Pera. At sabi nga nila, kahit na hindi ka ganun kagandahan, kagwapuhan, kung matalino ka naman at may pinag-aralan ka, may mararating ka. Di ba, DJ Edward?
1: Yan naman.
0: Ayun na nga, kapartner ko. At hindi mo dapat sayangin nga yung pagkakataon, di ba, na you can go to school, di ba, kapartner ko. O siya, enjoy the rest of the school year sa mga papasok na next week, di ba, or next week, di ba, mag-enjoy muna kayo na talagang inamnamin ang mga first week of school days. Kasi yun yung parang chill-chill pa lang yan, di ba, DJ Edward? Wala ko masyadong seryosoan.
1: Ayan yung time din na kinakabahan ako.
0: Naalala mo talaga
1: first 3 days.
0: Naalala mo talaga yung ano.
1: Kasi
0: wala ka pang ka-close.
1: Isa-isa kayong tatayo, di ba?
0: Introduce yourself.
1: Hindi mo alam, i-Englishin mo o tatagalugin mo eh. Syempre, pag yung mga bibo, mag-i-English yun. Hi, I am. Ganyan.
0: Ikaw, paano ka nag-introduce natin?
1: Ako po, si...
0: Oo, siya ka-partner ko. Wala na po kaming oras. Ako po ang inyong nakasama, DJ Fade.
1: DJ Edward.
0: Ito pa ang programang Tugstugan sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye po na. We'll see you on Monday.
1: Happy weekend.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: kaiba at nakakabilib na Friday afternoon sa ating lahat. Nang dahil sa pagkakamali ng AI facial recognition, isang 50 years old na lola na kulong ng 5 buwan. Nakulong ang isang 50 years old na lola mula Tennessee, US ng 5 buwan dahil sa pagkakamali ng isang artificial intelligence o AI facial recognition software. July 2025 nang inaresto si Angela Lip sa bahay nito sa Tennessee matapos siyang maituro bilang suspect sa isang kaso ng bank fraud na naganap sa North Dakota. Ang North Dakota State ay may layong 1,000 miles mula sa bahay ni Lips na lugar na hindi pa niya nararating. Ayon sa West Fargo Police, gumamit sila ng AI software upang alamin ang tao na kanilang nakita sa CCTV footage ng naganap na pagnanakaw. Base umano sa resulta ng AI software, may pagkakahawig kay Lips ang mukha at pangangatawan ng suspect sa CCTV. Dahil dito ay 3 buwan na nakulong si Lips sa Tennessee at 2 buwan naman sa North Dakota. December 2025 naman nang makapaglabas ng matibay na bank records, ang attorney ni Lips na nagpapatunay na nasa Tennessee ito nang naganap ang naturang krimen. Nakalaya naman si Lips pero wala itong natanggap na kahit anumang paumanhin. Sa ngayon, plano ni Lips at kanyang abogado na magsampa ng civil right lawsuit dahil sa matinding kalbaryo na sinapit nito. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Friday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang afternoon!
1: Radyo natin nationwide!
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Hindi papayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtagal pa hanggang sa kanyang State of the Nation address o SONA sa July 27 ang nangyayaring tensyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang kaguluhan sa mataas na kapulungan ay maaaring makaapekto sa mensahe o mga paksang tatalakayin ni PBBM sa nalalapit niyang SONA. Apela ng palasyo sa mga senador, umaksyon na para matapos na rin ang kaliwatka ng mga isyu sa kapulungan, lalo't nagiging negatibo na ang imahe ng bansa dahil sa mga ingay sa politika na anilay karamihan naman ay pakana ng mga obstructionist. Samantala, tiniyak naman ni Castro na nananatili pa rin nakatutok ang Pangulo sa kanyang trabaho, mga adhikain at pagnanais na maipasa ang priority bills ng administrasyon para sa kapakanan ng taong bayan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Serving the Philippines.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide.
4: Everybody, listen carefully.
5: 3, 2, 1.
6: Nobody does it better.
7: Wow. It can happen here.
8: Really?
9: It's high.
10: Country hits.
11: Other stations might play a little. We play a lot.
12: All the best. One night on that.
13: This is not a test.
14: All rights reserved.
15: Now, our feature presentation.
16: Give me the music.
17: Are you ready?
18: Yeah! Today is your lucky day.
19: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.
8: Hi-ya! Hi!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programa

0: minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
4: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
3: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan,
1: mag-Santon Plus Gold na!
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
4: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City, na matatagpuan sa second floor, Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
4: at Dr. Remelito Uy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Rock and country hits, all the best on Radio Net.
9: Your friendly radio station, Radio Net.
6: Twilight Express.
10: Hiya! Hi.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap! Natural.
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng Mixtan Herbal Coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo Mixtan Herbal Coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya, tapos maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixtan Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magila ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay Baluka nga naasim mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Rock and country hits, all the best on Radio Net.
17: Your friendly radio station, Radio Net.
18: Twilight.
19: Express.
20: Hiya!
21: Hi.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise ta. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsik jud ka karon. Asa ka ni abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Kalamisa natural.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang morning kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Tumweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sinpanyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Rock and country hits, all the best on Adonat.
15: Your friendly radio station, Radio Natin.
16: Twilight Express.
17: Hiya! Hi!

0: Jun Silabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, kape ni mo o.
2: Hala, o saan ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe, 10-in-1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Lami

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babay. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagin may sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
1: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit, ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
3: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mag-uri ng sakit.
0: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
1: Kung yun ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
0: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
1: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha sa Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
0: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remel Lito Uy.
0: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
5: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of

0: Medyot sila bal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka nag-leak niyan sin iba na Mark ha? Huna ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga. Pagkaudto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: E di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon.
1: Akon.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural. Kung

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa Six Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Save Drugs, Colaba Biliran.
2: No approve therapeutic claims.
3: Lisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok, South Cotabato. Gitakbo yan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diret so bitaw. Dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na kong katinda og tulong. May nakarecommend sa ako, i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong na ay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Seth Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo ayo akong kilid nyo nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kong awan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na bista.
10: Rock and country hits, all the best on Adonai.
11: Your friendly radio station, Adonai.
12: Twilight. Express.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man, sige lang kag exercise ta. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsit gyud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsit gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Kalamig sa natural.
3: Natinginan ang dami ko kayong malaki ang diabetes pregnant. Supan ko na ka gamit sa EXL. Kako kayong kausaban sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainan nga bitreden ako. Pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Nga tagang yung kong kapaskula kong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product kay ako kayong itatabang. Ako mo witness yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Huweba sa kabitibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approve therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kanina nakainom lang ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ko kabutag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Rock and country hits, all the best on Radio Natin.
15: Your friendly radio station, Radio Natin.
16: Twilight.

0: Shopping na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini og mga herbal ingredients sama sa insulin extract powder nga napamatud-an nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matag adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries ug supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng haplos ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplos ko lang ng ano, tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang, sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
10: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Samsung Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.

0: ang sulit, ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Hi, ito po si Dennis ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako, believe.
3: Wow, amoy yayamanin.
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis. Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
5: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna y media ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
6: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly Yours.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugo.
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
9: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
12: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
14: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas?
15: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
14: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
15: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw, at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
16: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
5: This is Easy Hugo saying sa champion dishwasher.
6: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa champion dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
5: This is easy hugasin sa champion dishwashing.
6: Easy hugo.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Nationwide!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature-C. Ang Nature-C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature-C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature-C na!
0: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
2: At ang programang ito ay hatid po sa atin ng Nature-C. Ang Nature-C po ay available nationwide. Magandang gabi, ako po si Dennis at ito ang programang Lunas. At ngayong gabi, pag-uusapan muli natin ang ating kalusugan. Kasama po natin ang ating kaibigang doktor. Siya po ay isang internist at diabetes specialist. Nagtapos po siya sa UST College of Medicine, Integrative Medicine Practitioner, Diplomate at Fellow ng Philippine College of Physicians. Magandang gabi po kay Dr. Lemuel Tucayao. Doc, good evening.
3: Magandang gabi, Dennis. Magandang gabi rin po sa ating mga listeners ng Lunas sa radyo natin.
2: Dok, ang maganda, Dok, sa pinag-usapan natin, meron tayong mga tips, no? And siguro ngayon, pag-usapan naman natin, ano ang pwede nating gawin para ma-prevent ang Alzheimer's? Kasi, Dok, marami sa mga sakit natin, mga preventable, di ba?
3: Tama ka dyan. Kasi mga sakit na yan, kung talagang gusto mo makaiwas, dapat malaman mo kung ano yung gagawin mo para makaiwas.
2: Para makaiwas. Ayan.
3: Oo. So, at alam natin yung Alzheimer's, common na rin ngayon yan eh. Although, mas common sa mga developed countries like America and Europe, marami na rin dito sa Pilipinas.
2: Ang may Alzheimer's.
3: Oo.
2: Pero Dok, sa mga ordinaryong mamamayan, katulad namin, ano ba itong Alzheimer's? How do we define Alzheimer's? Paano natin malalaman ng isang tao may Alzheimer's?
3: Ito, it is a type of dementia.
2: Ah,
3: dementia, ito yung
2: makakalimutin.
3: Makakalimutin, parang matanda na ulianin. Yan, in which many functions of the brain, mga function ng brain, katulad ng memory, naging makalimutin. Pagsasalita, nakalimutan magsalita, kaya tahimik lang. Hindi halos nagsasalita. Visual perception, ito ibang nakikita niya, hindi niya ma-recognize kung ano 'yon. Tao ba 'yon o kotse
2: or po pwede din doon na nakikita nila pero nakakalimutan nila kung ano ang tawag.
3: Hindi niya malaman kung ano tawag doon.
2: Yeah.
3: So, cognition. So, yung mga cognitive problem. Ibang hindi nakaka-recognize ng mga bagay-bagay.
2: So, eto, Dok, yung mga case ng mga matatandang lumabas ng bahay tapos hindi na nila alam kung silan umuwi. They cannot even identify kung ano ang mga pangalan nila, kung sino ang kamag-anak nila, who they live with.
3: Correct. Ganon yun. At marami na rin ganyan. Kasi marami na tayong mga elderly population
2: Pero,
3: Dok, sama mo na ako doon kasi I'm already part of
2: dual citizen.
3: Senior citizen.
2: Oo. Pero no, a long time ago kasi, no, when we were kids, no, parang normal ito sa mga matatanda. Like, for example, pupunta kami sa kamag-anak ng lola ko, tapos ang tatanong, kilala mo pa ba ako? Kilala mo ba ang, kilala mo ba ito yung apo mo? Di ba yung usual? And I thought all the while, and I think many of us think, na normal ito dahil tumatanda na.
3: Matanda.
2: But this is already a sign of Alzheimer's.
3: Alzheimer na yan. Sign of Alzheimer.
2: So,
3: maraming nakaka-relate dito kasi tsaka ginawa na nga ng movie, naalala ko yung isang movie niya, napanood ko. Si Gloria Romero ata ang may Alzheimer doon eh. No? Tanging Ina, ang title ng movie. Ang ganda ng movie na yun kasi very classic na nararamdaman ng isang may Alzheimer nandun na dinidescribe.
2: So, Dok, unang-una, no, ang Alzheimer's ba, do they only attack the elderly? Or are there instances na, you know, maybe 50s or 60s ay nagkakaroon ng Alzheimer's?
3: Katulad din ng diabetes yan. Ang una, ang diabetes sa mga matatanda lang, above 40. Nung nag-1990s, nagpa-practice na ako ng internal medicine, diabetologist. Abay, pabata ng pabata, naging 35. Ngayon, makikita mo mga binata may diabetes, type 2 diabetes na. Ganun.
2: So ganun din ang Alzheimer's.
3: Pabata rin ang pabata. Hindi rin tumatanda, hindi yan sa matanda lang.
2: Mm-hmm. So Doc, since na-mention din natin ang diabetes, no, once you have diabetes, there is a possibility na maintenance na lang kailangan mo, alagaan mo na lang ang sarili mo kasi meron ka ng diabetes. Ganon din ba ang Alzheimer's na management na lang ang kailangan? Or may reversal ba ito?
3: Yes, depende yan sa stage. Ano? Kasi may mild, moderate, at saka ano, hindi, yung iba naman medyo nag-start pa lang, new onset, ano? Yung iba naman talagang malala na nag-progress na full-blown Alzheimer.
2: Mm-hmm.
3: So, ang approach dyan, actually, wala naman talagang medicine sa ngayon na nakaka-cure ng Alzheimer, just like diabetes.
2: Mm-hmm.
3: So, ang gagawin mo lang is to delay the progression of Alzheimer.
2: Mm-hmm.
3: How? There are ways, no? Kaya nga ito yung 20 tips natin.
2: Ba 20 ito? So, marami. Umpisa na natin, Doc.
3: Pero mabilis na lang tayo.
2: Mm-hmm.
3: Alamin natin muna kung ano ay mga causes, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi doon malalaman mo yung tips na angkop para sa'yo.
2: Yes.
3: Kung ang cause ba niyan is trauma, no? Yung mga head injury, no? Katulad niyan.
2: Boxers,
3: ano? Repetitive head injury yan, eh.
2: Mm-hmm.
3: Tingnan mo nangyari kay Muhammad Ali, hindi Alzheimer doon, eh, kundi yung Parkinson's.
2: Mm-hmm.
3: Pero magka-mag-anak yan.
2: Magka-mag-anak yan because the two are brain problems, no?
3: Hindi malayo. Magkakaroon ka rin ng Alzheimer, eh.
2: Dok, paano ito ka mga na-aksidente na nabagok ang ulo?
3: Yun, kasama din yan. Yung mga nagkaroon ng head injury dahil sa accident.
2: Dok, ito, curious question. Marami sa mga magulang, before sinasabunutan ang mga anak, is that a factor na po pwede magkaroon ng Alzheimer's ang mga bata when they grow up, when they become older?
3: Eh, well, wala namang problema sa bunot lang ngayon kasi hindi naman na
2: babatok. Nauuntog, oo.
3: Eh. Pag sinabunutan ka, tapos may kasamang batok siguro, may martilyong pukpok.
2: Mm-hmm.
3: Di ba?
2: Mm-hmm.
3: Eh, pero kung sa bunot lang naman, eh.
2: May sa bunot kasi, Dok. May sa bunot kasi na sinishake, eh. May sa bunot kasi sa sabunutan, tapos isishake pa yung ulo.
3: Hindi pa rin, ano.
2: Ah, hindi pa naman.
3: Ganun ka-traumatic yun, eh.
2: Kasi may fluid naman sa loob ng utak which basically can protect the brain, no?
3: Hindi fluid, kundi skull is very thick, no?
2: Oo.
3: Kaya God created that to be thick and para makakakayanan ng mga ordinaryong ano lang, suntok or bago o baguk.
2: Mm-hmm.
3: No? Pero kung malalakas talaga ng suntok kasi ang lakas ni Manny Pacquiao, makakaroon ka ng problema doon. Matotrauma yung utak.
2: Naalala mo, Doc, yung very, very first na parang second round pa lang yata na knockout na ni Manny yun? Sino ngayon? Si...
3: Na-knockout si Manny?
2: No, Doc. There was a game, I think, a few years ago na second round pa lang sinuntok ni Manny. Yun, tumba ka agad.
3: Meron ka doon, no?
2: Tapos pero, what happened was...
3: Alam mo si Manny, natumba din. Eh.
2: Natumba din. Pero,
3: kay Marquez lang, tinamaan sa ng left straight, yung sinalubong niya yung suntok ni Marquez, eh.
2: Pero usually, diba, Doc, kapag...
3: Pag-ising niya, eh.
2: Nasa hospital
3: boy,
2: na?
3: Unang tanong niya, eh, boy, nasan ba tayo?
2: Ah.
3: Tanong niya kay Buboy, nasan ba tayo? Pero, nabasa ko lang naman yun sa dyaryo.
2: Pero usually, Doc, kapag, di ba, for example, sa boxing, what they usually do kapag knockout, they immediately bring it to the hospital, no?
3: Oo, immediately. Kasi there are instances na nagkakaroon sila ng head trauma.
2: Mm-hmm.
3: Maring nagkakaroon ng hemorrhages, no? Swelling.
2: Mm-hmm.
3: At pwedeng magkaroon ng irreversible brain damage.
2: Mm-hmm.
3: So, precaution niya ang ginagawa. Dinadala sa hospital, kini-CT scan or MRI, then naobserbahan.
2: Mm-hmm. So, head injury is a major factor.
3: Major factor. Mm-hmm. Pangalawa, yung stress.
2: Mm.
3: Stress. Paring mental stress, physical stress, emotional stress. So, yan, mga stressors na yan, pwedeng makapag-cause ng Alzheimer.
2: So ibig sabihin, Doc, ang mga tao ang daming problema, maraming iniisip, people who cannot deal with stress properly are more likely going to affect the effects of Alzheimer's later on.
3: Yes, so in fact may mga ano nga eh, there were study in Argentina, ito nababasa ko sa ano eh, that there was one patient who had severe emotional stress for the past 2 years bago nagkaroon siya ng Alzheimer. Three out of four participants with Alzheimer in Argentina study ay nagkaroon ng emotional stress.
2: Okay. So, dapat Dok, marunong tayo na mag-adapt or we know how to deal with stresses.
3: Yeah, one of them is exercise and relaxation. Mental relaxation technique.
2: Okay.
3: Deep breathing, no? So, yun, stress. Another, isang excitotoxins. Alam mo ito, excitotoxins?
2: Anong ibig sabihin yan, Dok? Nasobrahan?
3: Substances added to foods and beverages that stimulate neurons to death, no?
2: Ah, parang, excitotoxins, parang nasobrahan.
3: Nasobrahan, no? Ito yung mga betsin, monosodium glutamate, aspartame, yung ginagamit sa artificial sweetener, yung hydrolyzed protein, and aspartic acid. Yan, mga excitotoxins yan.
2: So, mas magandang pagkain, Dok, na wala masyadong extenders, wala masyadong pampalasa. Mas maganda pa, Dok, yung natural.
3: Para makaiwas tayo sa Alzheimer.
2: Mm-hmm.
3: And yung diabetic na lagi nag-hypoglycemia, pwede magka-Alzheimer yan. Meron kang magnesium deficiency.
2: Mm-hmm.
3: Ibang kulang sa magnesium yung brain mo.
2: Mm-hmm.
3: Yan. Magnesium kasi is a very important minerals, especially for diabetics, no? For the brain. Para gumanda ang flow ng dugo sa that area.
2: Mm-hmm.
3: Yan, and the chronic inflammation.
2: Mm-hmm.
3: High levels of aluminum.
2: Mm-hmm. Sa katawan.
3: Nababanggit nila yan even before.
2: Yeah, right.
3: Aluminum na yan. Kaya nga dinidiscourage nila yung aluminum foil pag nag-iinit ng mga...
2: Ng mga pagkain, oo.
3: Baboy, pagkain, oo.
2: Mm-hmm. Dok, paano yung... Paano naman yung mga taong maraming gamot na iniinom? Can that also, by any chance, lead to Alzheimer's din?
3: Well, possibly din. Although it has not been mentioned as one of the leading cause of... Pero kasama yun sa mga avoid sa ating prevention tips.
2: Ang mga gamot sa utak, mga ganyan.
3: No, anticholinergic drugs.
2: Mm-hmm.
3: Pag sinabing anticholinergic drugs, ito yung ginagamit na antihistaminic, no? Pampatulog, no? Pain reliever, antidepressants.
2: Mm-hmm.
3: Drugs that control incontinence.
2: Mm-hmm.
3: Marami yan. At saka statin drugs na ginagamit natin pampababa ng kolesterol.
2: Pwede din na maging factor.
3: Pwede rin maging factor.
2: For kaya Alzheimer's.
3: Kailangan mo avoid. If you can avoid. No? Mm-hmm. Pero ngayon kasi ang use of statins, ang ginagawa pa nga ng aming mga doktor ngayon, lang cardiologist, they are giving high dose of statins.
2: Mm-hmm.
3: Pero ako, you can use them provided you give them coenzyme Q10.
2: Meron din palang...
3: Meron pang kontra.
2: Pang kontra. Ayan. So, yun ang mga factors na po pwede magkaroon ng Alzheimer. So, anong mga tips natin, Dok? Na po pwedeng...
3: Number one, you stabilize blood sugar by eating protein, healthy food, every meal. Ibig sabihin ito, siguro nakaano to sa mga diabetic. Kasi pag ang diabetic, laging either mataas ang blood sugar or nagkakaroon ng hypoglycemia, sobrang baba, they are vulnerable to Alzheimer,
2: kasi
3: lalo na sa mga elderly, matatanda.
2: Ang rational yata dyan, Dok, because hindi nabibigyan ng tamang nutrient ang brain, no?
3: Correct.
2: Mm-hmm.
3: Walang nutrient that goes into the brain.
2: Mm-hmm.
3: So the brain, the neurons mo, yung mga... important area of the brain is damaged.
2: So parang starving siya. Okay.
3: So, ganun yun.
2: Mm-hmm.
3: Pangalwa, you need to take probiotic supplement or eat fermented foods, no?
2: Anong meron, Dok, sa fermented foods?
3: Yun nga, mataas ang probiotic content.
2: Mm-hmm.
3: Alam mo, sa Japan, they're fan of fermented foods. Ganun din Korea.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nababanggit nga Japanese na one of the, lalo na Okinawa, no? Part of the world that has less incidence of Alzheimer.
2: Eh, Dok, sa atin, Dok, maraming may fermented din tayo, bagoong.
3: Bagoong, maalat eh.
2: Oo, maalat nga lang.
3: Yung tuba, fermented, ano yan eh?
2: Ah, oo,
3: fermented
2: na-miss.
3: Fermented na suka.
2: Na-miss ko na yung tuba. Tagal ko nang hindi nakainom ng tuba.
3: Ginagawa nilang pina-ferment nila yung tuba, naging suka.
2: Oh, Dok, actually yung suka natin, 'di ba sa atin yung tuba na nagiging suka, that's also fermented, so it can help.
3: Oh, it can help.
2: Mm-hmm.
3: So, yan, take probiotic supplements.
2: Yes.
3: Or eat fermented foods. Tapos increase consumption of healthy fats, no?
2: Mm-hmm.
3: Including animal-based omega-3.
2: Mm-hmm.
3: Ang healthy fats, ito yung mga avocado, healthy fats 'yan.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga
2: fish oil, mm-hmm,
3: healthy fats yan.
2: Mm-hmm.
3: Cod liver oil, healthy fats yan.
2: Mm-hmm.
3: Actually, egg is also part of healthy fats, sabi dito eh.
2: Basta ano lang, Dok, ha? Basta hindi naprito. Okay lang nilaga.
3: Oo. Tapos, yung mga meat coming from animal grass-fed.
2: Mm-hmm.
3: Animal grass-fed, ha?
2: Mm-hmm.
3: Yung hindi binibigyan ng mga hormones.
2: Ng mga feeds, oo.
3: Feeds na hindi healthy.
2: So, ito yung mga baka at mga baka na ang kinain nila, Dok, ay puro grass or po pwede din siguro baboy na ang pinakain ay puro kangkong.
3: Kangkong,
2: oo. Naalala ko yan, Dok, yung lola ko kasi before, meron siyang baboy. Kangkong ang pinapakain niya.
3: Oo. Healthy kasi yun.
2: Mm-hmm. Kangkong at saka ipa.
3: Oo.
2: Ayan.
3: Anong ipa?
2: Ang ano ang husk, Dok, ng ano ng
3: ng rice.
2: Yes, husk ng rice.
3: Oo.
2: Niluluto niya 'yon tapos nilalagyan niya ng kangkong.
3: Natural kasi 'yon.
2: Oo, 'yun lang. Hindi siya nagbibigay ng feeds.
3: Yan. Tapos yung ano, kailangan din ng ano yung coconut oil, no, instead of using other oil.
2: Mm-hmm.
3: Use coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Although yung ibang oil like palm oil is also healthy.
2: Paano ang olive oil?
3: It's a source of tocotrienol yon.
2: Anong paano naman to kang olive oil? Pwede din.
3: Olive oil, healthy din yan, omega 3 din yan eh.
2: Ah, okay. Pero wag lang ulit-ulitin ha, once na nagamit na, tapon na.
3: Tapon na.
2: Oo, yun. So number
3: tapos, try to increase your consumption of magnesium rich food.
2: Mm-hmm.
3: Kasama na din malunggay, mataas ang magnesium ng malunggay.
2: Mm-hmm.
3: Also yung mga galing sa plant-based source of magnesium.
2: Mm-hmm.
3: Corn, legumes, no?
2: Mm-hmm. Munggo.
3: Legumes like yung
2: mga seeds, beans,
3: sunflower oil, flaxseed oil, mga ganon.
2: Mm-hmm.
3: And healthy yan.
2: Okay.
3: At saka kailangan optimize your vitamin D with safe sun exposure. Meaning, mag-ano ka sa umaga.
2: Magpainit din paminsan-minsan.
3: Mainit ka sa umaga, morning sun.
2: Mm-hmm.
3: Kasi yung morning sun, mataas ang vitamin D.
2: Mm-hmm.
3: At yung vitamin D, yan ang vitamins that is needed by the brain.
2: So, importante pala na magpainit din paminsan-minsan.
3: It protects the brain, ano?
2: Mm-hmm.
3: Nabanggit ko kanina yung oil, no? Especially virgin coconut oil at
2: yes,
3: itong palm oil.
2: Uh-huh.
3: Alam mo yung palm oil, rich source of tocotrienol yan. Tocotrienol is synthesize the vitamin E, no?
2: Mm-hmm.
3: Na known to be neuroprotective sa brain, prevents Alzheimer.
2: Mm. So
3: meron nang available niyan ng mga tocotrienol dito sa mga ating drugstore.
2: Okay. So Dok, sana tayo number 3 na ba tayo?
3: Well, hindi ko na binilang.
2: Ay, hindi ko na bilang kasi mga foods
3: ito, no?
2: Mm-hmm.
3: Ano ko na lang natin bilis-bilisan kasi kung 20
2: maubusan din ng oras.
3: Mabot tayo na ng 2 hours, hindi pa tayo tapos.
2: Pero Dok, in short, ang sinasabi dyan is eat the right food.
3: eat the right healthy food, right? Oo. Food.
2: Mm-hmm. Ayun.
3: Good fats, not mm-hmm. the bad fats.
2: Yes.
3: So like fish oil, mm-hmm. Omega, ano to, yung, ano sabi ko kanina, yung
2: fish oil, virgin coconut oil, olive oil,
3: olive oil,
2: coconut oil,
3: olive oil, palm oil.
2: Yes, yes. Ayan. Dok, pwede ba yung ano, tawag dito? Ang Alzheimer's kasi, this is basically about the brain. No? Some people say na ang pag-exercise ng brain, katulad ng pag-solve ng crossword puzzle or even reading books, can help prevent ang progression ng Alzheimer's kung meron na or kung wala pa, madidelay ang onset.
3: Yes, kasama yan sa exercise. No? Mm-hmm. Bukod sa physical, kundi mental exercise.
2: Mm-hmm.
3: Solving crossword puzzle.
2: Mm-hmm. Playing chess.
3: Reading, no? Mm-hmm. Learning new things. No?
2: Mm-hmm.
3: Mag-aaral ng bago. No, and keep involved in exercise program.
2: Dok, paano nakatutulong
3: ang physically active?
2: Paano nakakatulong ang physical activity katulad ng pag-exercise doon sa mga tao na makaiwas sa Alzheimer's?
3: Ah, improve circulation. Oo. Improve release yung natawag nating happy hormone.
2: Mhm.
3: 'Di ba?
2: It helps produce dopamine.
3: Dopamine and yung
2: serotonin, endorphin, serotonin,
3: serotonin, dopamine.
2: Dopamine, yes. Ayan. These are happy hormones para sa atin. Dok, paano yung ano yung so basically kung titingnan natin, parang swak pa din doon sa ano natin, no, sa sex, sleeping, sex, eating and exercise.
3: Ina-elaborate lang natin para mas marami.
2: Dok, ang sleep ba makatutulong din sa mga tao para makaiwas ng Alzheimer's or may factor din ba ito?
3: Malaking factor, 'di ba? One time I have mentioned it as one of the reasons why nowadays many people are forgetful.
2: Mm-hmm.
3: Students cannot remember what they have read or studied the night before.
2: Mm-hmm.
3: And there's an increasing incidence of Alzheimer's is because of the lack of sleep or altered sleep pattern.
2: Which also reminds me, Doc.
3: Yan sa libro ni Dr. Why We Sleep by ni Dr. Matthew. I forgot the author, yung psychologist ng University of University of Berkeley.
2: California. Walker, si Matthew Walker.
3: Matthew Walker.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, he wrote a book after more than 20 years of research, telling us the need to get enough sleep, 8 hours sleep, and how sleep can affect your life. No, that includes the increasing incidence of Alzheimer's. Kasi ang sleep, yan ang nagpapa-restore ng memory pattern natin. Pag ang Alzheimer ka, ang unang nawawala dyan yung short-term memory.
2: Mm-hmm.
3: Yung short-term memory, ito yung memory na halimbawa, nag-aral ka kanina or na may ginawa ka kanina, naalala mo pa yon.
2: Mm-hmm.
3: Iba yung long-term memory, yung mga na-restore na sa brain, katulad ng panahon pa ng ni Kopong-Kopong, panahon ni Marcelo, naalala mo yun, yung EDSA Revolution.
2: That's a long-term memory.
3: Long-term memory yun. Naka-store yan sa brain.
2: Mm-hmm.
3: Pero yung short-term memory kasi, maaaring hindi na na-store sa brain kasi nga ang brain mo magulo na eh.
2: Mahina na yung circuitry. Parang ganun.
3: Hindi na nakaka-store.
2: Just like ano yan yata, Dok, no? May nabasa ako before na kapag ikaw ay nag-aaral, if you are studying, mas nare-retain mo ang information if you were able to rest.
3: Hindi lang rest, kundi able to sleep.
2: Mm-hmm. If you were able to sleep properly. Kasi kung ikaw ay, let's say, nagpuyat, wala kang or mas mababa ang chance na ma-retain mo.
3: Oo, kasi kung puyat ka, yung retention area mo sa brain for memory is shortened.
4: Mm-hmm.
3: In other words, napupuno. Mm-hmm. Puno, hindi sa nag-empty. I mean, hindi makapasok yung pinag-aralan.
4: Kumbaga, ang retention mo, Doc, ay mas maigsi, no? Hindi mo maalala after a while.
3: Kasi hindi nga rested ang brain mo, hindi ka nakatulog, puyat.
4: Mm-hmm.
3: So, hindi na i-store
4: yung mga nabasa mo. So, Doc, on that note, magbe-break lang tayo, Doc, ha, at sa ating pagbabalik, pagpapatuloy natin itong pinag-uusapan natin. Kasama po natin si Dr. Lemel Tukayo. Ang pinag-uusapan po natin ngayong gabi ay kung paano ma-prevent ang Alzheimer's habang tayo ay tumatanda. Kayo po ay nakikinig sa programang Lunas, hatid po sa atin ng NatureSea. Ang NatureSea po ay available nationwide.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng NatureSea. Ang NatureSea ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. NatureSea, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-NatureSea na!
5: Radyo natin
6: nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Itinagpaliban ng Sandigan Bayan 5th

0: New Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakakulong din si dating Senator Bong Revilla Jr. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Nationwide.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na!
3: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
4: At kami po ni Dr. Lemal Tocayo ay nagbabalik dito sa programang Lunas at din po sa atin ng Nature C. Ang Nature C po ay available nationwide. So Doc, pagpapatuloy natin itong pinag-uusapan natin tungkol sa Alzheimer's, no? Doc, ang ano ba ang annual check-up ba ay nakatutulong para 'di ba pwede nating ma-identify kung ikaw ay may high blood, ikaw ay may diabetes if you go on an annual exam, no? Paano to kang Alzheimer's? Do we know na may Alzheimer's tayo kung nag-uumpisa ka ng parang hindi ko na maalala kung ano ang ginawa ko kanina? Can they be identified sa mga blood test or something like that?
5: Well, ang Alzheimer kasi hindi yan nakikita sa mga blood test. Mm-hmm. No? Walang test. There's no such test as predictors of mm-hmm. Alzheimer mm-hmm. until now.
4: Mm-hmm.
5: No such test. So the only way to determine kung may Alzheimer ka is really physical examination mm-hmm. and doctor's evaluation.
4: Mm-hmm.
5: May test ka ng doctor mo kung meron kang memory lapses.
4: Mm-hmm.
5: Kung meron kang something that ano. Pero yung mga katulad ng medical examination, necessary yun kahit na hindi ka Alzheimer.
4: Mm-hmm.
5: Necessary for us, especially if you are diabetic,
4: mm-hmm.
5: to detect kung may diabetes ka,
4: mm-hmm.
5: For high blood ka,
4: mm-hmm.
5: lalo na sa may mga sakit sa puso.
4: Mm-hmm. Doc, ang ano no, kapag ikaw ay, let's say, nakalimutan mo anong ginawa mo kanina, or like for example, if there are certain details na hindi mo maalala kahit nangyari kahapon, kailangan ka bang kabahan na parang, uy, baka Alzheimer's na ito? Or is it normal na paminsan-minsan, on a very rare occasion, may kukunin ka sa iba sa kabilang kwarto, tapos pagdating mo dun, hindi mo na maalala?
5: Normal lang yon, yung nagiging forgetful ka sometimes, mm-hmm. no, especially kung stress ka,
4: mm-hmm.
5: Marami kang naghahabol ka ng deadline, no?
4: Mm-hmm.
5: Very stress ka,
4: mm-hmm.
5: yung nangyari, nagiging forgetful ka,
4: mm-hmm.
5: puyat ka, ganoon.
4: Mm-hmm.
5: Normal lang yon. You don't have to worry about being ano.
4: Mm-hmm.
5: Kasi in fact, worrying or too much or having a negative outlook
4: mm-hmm.
5: can also be a factor
4: mm-hmm.
5: kung if you are vulnerable to Alzheimer. Negative attitude.
4: Mm-hmm.
5: Matatakotin. Have higher risk of high dementia.
4: Pero Doc, ang
5: yung nag-iisip ka lagi ng mga negatibong bagay.
4: Di kaya may sakit naman, na ako. Di ba mga ganun?
5: Nag-iisip ka lang, pero hindi naman nangyayari. Hindi, mm-hmm. hindi naman totoo. It's mm-hmm. real life. It's all in the mind.
4: Mm. Doc,
5: so nangyayari, you're vulnerable ka sa dementia.
4: Doc, is it also a factor if there is a person na may Alzheimer's sa inyong family?
5: Yes. So Alzheimer is a disease that is somehow hereditary.
4: Mm-hmm.
5: Mayroong role ang genetic factor.
4: Mm-hmm. So Doc, Kapag ikaw ay nag-uumpisa na, let's say kung na-identify na ng doctor that you have Alzheimer's disease, no? What are the ways para hindi masyadong mabilis ang progression niya that you can still
5: that is why I'm discussing
4: yung mga tips natin kanina.
5: Some of the ways

0: din natin binilang, pero mm-hmm. marami-rami na rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: So, ito, dadagdagan ko pa, we have to avoid aluminum.
1: Yes.
0: Alam mo, na sabi ko rin kanina, mm-hmm. aluminum can be found in antiperspirant, uh-huh. pang deodorant.
1: Yes, yes.
0: Vaccines, no?
1: Mm-hmm.
0: At saka yung bleach flowers and non-stick cookware.
1: Mm-hmm.
0: We have to avoid drinking too much alcohol and soft drinks.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan, you ingest too much aspartame from soft drinks and
1: yes.
0: phosphate
1: mm-hmm.
0: from cola drinks,
1: mm-hmm.
0: increasing your risk of Alzheimer's.
1: Mm-hmm.
0: You have to reduce your inflammation by supplementing with omega-3 fatty acid, yung fish oil.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nabanggit ko na kanina din yan.
1: Yes, yes.
0: You have to reduce free radical damage, you know, by eating plenty of raw vegetable, fruits, ano, and mm-hmm. Food supplement.
1: Mm-hmm.
0: So, para makaiwas, they take ng Nature C.
1: Iyan. So ang Nature C ay hindi naman sagot dok ang Nature C kung ikaw ay may Alzheimer's, makatutulong siya directly, no. Pero it will help you.
0: Oh, alam mo kung ako nga kung talagang gusto mo deeper than the Nature C,
1: mm-hmm.
0: punta ka sa clinic, I will give you high mega dose of vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: That is one way to protect your brain from Alzheimer's.
1: Mm-hmm. Dok, kapag ikaw ay may Alzheimer's, ano bang nangyayari sa brain? Lumiliit ba siya? Natutuyot ba siya?
0: Lumiliit.
1: Ah, lumiliit?
0: Kasi nasisira yung mga neurons mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nasisira na yung mga brain cells mo.
1: Mm-hmm.
0: Lumiliit yan. Maski tingnan mo sa CT scan.
1: So,
0: may mention doon, there is a shrinkage in the size of the brain.
1: So, ano yan, Dok?
0: Tingnan mo, baka nag-shrink na rin yung brain mo. Pero for sure sa iyo, hindi pa. Eh.
1: Hindi pa naman, slight lang.
0: Slight lang, Dok. Maaring because of my age, maaring nagsishrink na.
1: Oo.
0: Kaya nga, I'm trying my best to improve my memory, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito, sinishare ko ang aking nalalaman tungkol sa tips in preventing Alzheimer's.
1: Yan. So, ang Alzheimer's po, pwede po nating maiwasan. Kailangan tiyaga lang talaga, no? And, Dok, para sa mga family members na merong kapamilya na merong Alzheimer's, how do they need to address this? Kasi minsan nakakairita. Ano ba naman yan? Lahat na lang nakakalimutan. Nakalimutan kung uminom ng gamot. Nakalimutan kung kumain. Nakalimutan kung, alam mo yung ganun. Minsan, you know, it can be stressful or also to the people around a person who has Alzheimer's. What's the right way to treat these people?
0: Well, sa mga
1: patients,
0: kapamilya, kapuso, at mga
1: kapatid,
0: ano pa ba? Ito yung maaring gagawin mo kung ganyan nagiging makalimutin ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ilista mo.
1: Mm-hmm.
0: Ilista mo sa isulat mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung gusto mo dapat tandaan bago ka umalis ng iyong bahay at anong bibilhin.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, punta ka ng palengke or drugstore,
1: mm-hmm.
0: isusulat mo.
1: Lista na kaagad.
0: Ganon. Lahat mm-hmm. ng isulat mo.
1: Mm-hmm.
0: Pag nakalimutan mo, titingnan mo yung list, no?
1: Mm-hmm.
0: Ako, ganyan ginagawa ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag halimbawa, meron akong gagawin sa araw na ito, upon waking up, nililista ko na.
1: May to-do list ka na.
0: Oo, to-do list, no?
1: Mm-hmm.
0: Or wish list, kung meron kang gustong
1: ma-achieve sa araw na yon.
0: Oo.
1: Ayan.
0: So meron ka dapat ganyan, listahan lang.
1: Mm-hmm.
0: Wala namang ibang special diyan.
1: Pero what about yung mga tao, Dok? Let's say the people who are with the person who has Alzheimer's. Kailangan siguro nila, Dok, ng patience, no? Dapat mas mahaba ang pasensya. Kasi
0: hindi lang mahabang pasensya, kundi kailangan nilang alalayan, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung halimbawa nagiging makalimutin,
1: mm-hmm.
0: Iulitin nila yung mga gustong alalahanin.
1: Mm-hmm.
0: O yan, si nanay or tatay, yan mm-hmm. si Dennis.
1: Mm-hmm.
0: Anak mo yan, bunsong anak mo na ganito, matalino,
1: Akala ko, Dok, sasabihin mo matigas ang ulo.
0: Ganon.
1: Ayun.
0: In other words, try to stimulate the brain, yung brain ng mother mo, and
1: mm-hmm.
0: try to encourage her to recall, mga bagay-bagay na nandyan pa sa kanyang storage of memory. No? O kaya, halimbawa, magbibigay ka ng mental challenge. So, nay, sino ba presidente natin ngayon? Diba si, ano, pag sinabi niya si Gloria, medyo ano yun?
1: Medyo may problema na.
0: Problema. O kaya si Pinoy.
1: So ano yan, Dok? Kapag ikaw ay may Alzheimer's, parang may regular visitation din yan sa doctor?
0: Mas maganda regular check-up kasi para malaman ng doktor. Namomonitor kasi niya kung gaano kabilis ang progreso ng sakit.
1: Okay.
0: Pag let's say very progressive na, I will be honest and frankly tell the relatives, mabilis na yan. Wala na tayong magagawa kundi
1: alalay na lang tayo.
0: Pero ako kasi I still give hope for everything na ano no kasi alam mo kung mayroon ka pang magagawang mga ibang ano sa medicine kasi hindi naman yan lahat may sagot no. So kaya nga ako nag-aral ako ng mga alternatibong pamamaraan na pwede mo gamitin kung hindi na kaya ng medisina. Mayroon ba namang mga alternative ways katulad niyan na you still have laser treatment, ganon. Alternative treatment like chelation and vitamin C drip, ganon. That can probably help the patient.
1: And of course, Doc, you have mentioned, no, kanina ang Nature C. Ang Nature C ay hindi man ito sagot, pero makatutulong ito by giving some of the nutrients that our body needs. No, you have mentioned kanina ang malunggay. Ang Nature C po ay merong malunggay. Siyempre, may vitamin C din. So, pwede po yan na makakatulong. Doc, ang clinic mo again is nasa De Los Santos Medical Center.
0: Room 518, Medical Arts Building. E. Rodriguez Boulevard, Quezon City.
1: Doc, maraming salamat. Sana no, mapangalagaan natin ang ating mga sarili para makaiwas sa Alzheimer's at sana mas maintindihan natin ang sitwasyon ng mga may Alzheimer's kasi siguro, Doc, kung tutuusin at iisipin natin, ayaw din nilang maging ganun kasi pabigat nga and syempre, nahihirapan din sila. Ikaw ba naman hindi mo maalala pangalan mo, di ba? Parang hirap ng ganun.
0: Totoo yun. Ako kasi naka-handle na rin ako ng mga pasenteng ganon, may relative in her in her dying years, yung old due to old age, nagkaroon ng Alzheimer's. So ano lang naman, you have to be patient in the handling cases like that, lalo na kung relative mo, kasi you want your relative to live comfortably.
1: Hassles
0: of being so low quality of life, mahina ng quality of life, kailangan i-manage mo ng maayos.
1: Ayan. At saka, syempre, Doc, we have to treat everybody, especially in the family na may Alzheimer's, dahil baka tayo ganyan din later on. Diba?
0: Hindi natin dapat isasang tabi na lang yan. Sila kasi they're still alive, no? Though their brain is no longer working, but still physically, nandiyan naman sila.
1: Ayan. So, Doc, maraming salamat sa iyong oras.
0: Thank you, Dennis, and good night. God bless po.
1: At yan po ang tinig ni Dr. Lemal Tukayaw. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Nature C. Ang Nature C po ay available nationwide. Magandang gabi. Ako po si Dennis at ito ang programang Lunas.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, Glycine Max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na!
3: Radyo natin nationwide!
4: Time check, it is now 8:24.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit na mantsa? All you need is Pride. Ba't papapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry? Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test, chocolate mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguruhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ACS.

0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan ang dapat hunin yung gamit ay shield bath soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-shield bath soap ka na! Kika!

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
1: Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS Radio Natin.
4: Nationwide.
5: Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
6: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas? Dok?
7: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
6: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
7: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Nadagdagan pa ang mga pamilyang Pilipino na nakikinabang sa pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH ng pamahalaan. Ito'y makaraang ma-turnover na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at Pag-ibig ang housing units ng panibagong batch ng housing loan applicants sa Novista Homes, Lipa. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi ito ng nagpapatuloy na inisyatiba ng gobyerno na gawing mas accessible ang pagbili at pagkakaroon ng sariling tahanan para sa mga pamilyang Pilipino. Sabi naman ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta, patuloy nilang paiigtingin ang kanilang housing loan programs na aniyay idinisenyo para sa mga low-income at middle-income families na naghahangad magkaroon ng sariling bahay sa abot-kayang halaga. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing.

Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Worldwide!
1: Good evening. The time is 9:32 on Radyo Natin Nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
3: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
4: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
3: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
4: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw, at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Nay, mano po. Papasok na po ko sa school.
2: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
1: Opo.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, maghalang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskos mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic. Linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
12: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at telebisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxid at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time. Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
5: Dok, yung iba, kapag may buwa ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
6: Uy, hindi totoo yan. And that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
5: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
6: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
5: Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no?
6: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
10: Simply G, simpleng ganda.
11: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
12: Easy Hugus!
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
13: Easy Hugus. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: at soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: This is easy hugas stains, a champion dishwasher.
5: Easy hugas!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
7: Wow!
8: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
10: Serving the Philippines.
11: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member